0: pages. Lahat po ng ating provincial stations, may sariling social media pages na pwede po niyong sabay-bayan. Pwede kayong mag-like, mag-follow, and mag-subscribe. Sa Luzon area, dyan po sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may Pangasinan at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, dyan sa may Benguet at mga kabuuan po ng Cordilleras. Ang Bombo Radio Legazpi, dyan po sa may Bicol Region at dito sa National Capital Region ng Star FM Manila.
1: Mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigirawa. Narin rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon naman, narin ang Bombo Radio Naga.
2: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
1: Mga kabombo at Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 88 days before Christmas Day.
2: This Christmas, we share the
0: love. Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News. Mamayang tanghali po yan, alas 12 po ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Mas maraming mga balita at mga mahalagang impormasyon lang niyo pong mapapakinggan via Bombo Network News Noontime Edition. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio.
3: Bombo!

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: .7 Star FM, it's all for you.
3: Share mo.
2: Oh, di ba na? Di pala na. At syempre sa Asia, ay muna ikinig sa programang It's All For You in the Morning on a very beautiful day. Ngayong araw po sa Nation ng Lunes, September 28, 2026. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Kamusta naman po ang inyong araw ng Lunes? Naway, okay na okay kayo at all right to all right. Dahil syempre, panibagong linggo na naman ang manggagawa. Diba? Mga unang araw ng pasok ngayong linggo, Monday na Monday pa lang. Syempre, stress na agad tayo. Pero Star Nation, laban lang ha. Huwag magpapatalo sa stress. Kasi diba, syempre, stress sa work. Kasi minsan, nasabon ka na naman ng boss mo, tapos na-traffic pa. Diba? Nakagit-gita mo pa yung mayabang na driver sa daan. Naman, pag-uwi pa sa bahay for lunch break, aba, walang ulam, ganyan. Relax lang, Star Nation, ha? Naku, umaga pa lamang, kota ka na agad sa stress, no? Lalo pa lang yung tipong ano, yung pinaghirap mo plansya yun yung damit. Tapos pagdating mo sa trabaho, gusot na. Eh, kaya syempre Star Nation, ang kailangan lang naman natin gawin dyan eh, tawanan lang natin. Diba lahat ng yan? Syempre, huwag magpapatalo kasi lalo lang lalaki at lalala ang problema mo kung magpapatalo ka sa mga ganyang bagay. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin, malay mo, diba? Puro good vibes naman ang dumating sa'yo. Mamayang tanghali hanggang hapon, diba? Looking forward ka dapat. Kaya hanggat kaya, iwasan na lang at huwag patulan ang mga bagay na hindi naman natin kontrolado. At ang solusyon dyan, chill ka lang. At the same time, huwag mainit ang ulo. Yeah. Dahil kapag uminit ang ulo, nako, sasabog yan. At kapag sumabog yan, wala na. Bad trip na ang buong araw mo. Ay, para pampag-good vibes, Star Nation, ha? Good vibes tayo, ha? Dahil ang mga atlet ng Pinoy natin, aba, tuloy-tuloy pa rin kumikinang, ha? Sa mundo ng sports dyan sa 2026 Asian Games, na kung saan nga ho, ha? Nagdagdag po ang Pilipinas ng 2 bronze medal. Kung saan pumakatlo nga ho ang Olympian na si Kabang Tolentino sa men's 110 meters hurdles gamit ang kanyang season best na 13.48 seconds upang dalhin sa 12 ang kabuuang medalya ng bansa. Nagkasya rin sa tanso ang Cebol Pokemon Unite Team matapos makuha o matalo ng ang Indonesian sa semifinals. Sa iba pang larangan, Star Nation, ha, pumang-apat naman ang weightlifter na si Christelle Macrohon sa women's 69 kilogram division habang yumuko naman ang alas Pilipinas men sa South Korea. Nagugi naman sa tennis ang tambalang Francis Alcantara at Shaira Rivera laban sa katambal mula sa Iran. Habang nakatakda naman simula ni Alex Ayala ang kanyang kampanya ngayong araw na Lunes, habang sigurado na sa tanso ang Sepak Takraw Women's Team. Kaya totoo nga sinabi ng Philippine Olympic Committee, agad hindi pa tapos ang 2026 Asian Games, kaya asahan natin na marami pa mag-uwi ng medalya yan ng bansang Pilipinas. Well, sa mga Star Nation naman natin, ng mga atleta na hindi nakapalad, na nakapag-uwi rin ng medalya, huwag kayong mag-alala dahil pag-uwi nyo dito sa Pilipinas, number one pa rin kayo sa puso namin. Yeah! Oras, Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 33 star minuto na. Makalipas sa alas 8 ng umaga. 8:33 in the morning.
4: Good morning!
2: At syempre, Star Nation, dire-diretso lahat yung matugtugan. Ang alas 11 tayo ng umaga. Ha? Dito pa rin sa programa, It's All For You in the Morning. 102.7 Star FM, it's all for you!
3: Like mo! Share mo!
0: Mega Manila's best music station! 102.7
5: Star FM!
6: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
6: Sanglang!
11: Personal loan!
12: Jewelry!
13: Negosyo loan!
14: OFW!
15: At motor loan!
16: Basta loan?
17: Sa Cebuana?
18: Goods ka!
1: supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
5: Sanglang!
6: Personal loan!
9: Jewelry!
11: Negosyo loan!
12: OFW!
13: At motor loan!
1: Basta loan!
14: Sa Cebuana,
10: goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
15: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
16: Wow! Holiday!
15: Almusalin ng nan.
16: Good morning!
15: Pagtanghalian.
16: Uy, may birthday ba?
15: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
16: Wow!

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras na Star Nation sa buong Abloa ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas sa alas 7 na umaga. 9:31 in the morning.
4: Good morning!
2: First Star Nation, muling napag-uusapan na naman ang mental health ng ating mga kabataan matapos nga ho mapaulat ang ilang mga insidente na naman na ang karasan sa mga eskwelahan. Kaya maraming katanungan nga, di ba? Anong-ano nga ba ang mga posibleng senyales na naapektuhan na ang mental health ng mga kabataan at paano ba sila dapat na pakisamahan ng mga magulang o guardian. Gaya ng mga usapin sa grado ng kanilang pag-aaral. Alam nyo, Star Nation, yung ano eh, di ba? May tinatawag nga na ano eh, na GC, di ba? Yung Great Conscious. O, na talaga namang kapag ka tayo ng mga grade school, high school, talaga namang hindi naman, kumbaga karamihan, binibig deal talaga yung grado. Eh, ayon nga ho sa isang Philippine Pediatric Society at isa pong child protection specialist na walang isang muka ang karasan. Kaya naman daw, kailangan daw manong maging mapagbatsyag ang mga magulang o guardian sa tinatawag na tatlong C. Ano ba yung tatlong C, Star Nation? Yung isang C stands for change. Paobserbahan daw ang mga pagbabago sa galaw ng bata. Halimbawa, kung dati ito ay masiyahin na biglang naging tahimik o kaya naman ay baliktad. Kasi Star Nation, kahit ano daw type ng change ng normal o yung mga usual behavior ng bata, eh yun daw yung dapat natin pag-isipan at tutukan. Habang yung letter C naman na isa, stands for communication. Kung minsan, eh may sinasabi ang mga anak natin na hindi masyadong siniseryoso o napapansin ng mga magulang. Alibawa nito ha, ang kanilang mga posts sa social media o ang mga mensahe nila sa mga magulang. At yung lastly, yung letter C na isa pa, stands for context. Eh mahalaga daw na supportive at appropriate umano ang environment na mayroon ng bata. Alamin din daw kung na-expose ba sila sa mga masasamang elemento o content na nakikita nila sa internet. So yung tatlong bagay na daw yun, Star Nation, eh meron doon na kahit isa sa tatlo na yun, eh hindi naman daw ibig sabihin na ilalabel na natin sila na may sakit yung bata or depressed na or may something. Eh yun lang damang daw, Star Nation, ay signal para sa ating mga magulang o sa mga nakatatanda na kailangan natin maging pay attention sa mga bata. Idinagdag din po ng naturang mga eksperto na hindi daw maiwasan na nagiging mailap ang bata kung minsan. Gaya ng pagkukulong sa kwarto, sina-shutdown yung di naman kaya sinusungitan o ina-eye roll ang mga magulang. Ipinunto nga po na ito na lumaki daw ang mga nakatatanda sa authority structure na ang magulang o nakatatanda ang pinakikinggan. Ngunit Star Nation, ipinapayo nga ho na dapat din daw makinig ang mga magulang sa mga bata. Kusa, paminsan-minsan daw sinasabi ng mga magulang na hindi naman siya nagsasabi sa akin. O paminsan ang tanong ko rin na binigyan ba natin ng pagkakataon na makapagsalita ang mga bata. Yun yung minsan kailangan natin, Star Nation, kasi ang problema minsan kapag hinaayaan lang natin mga magulang na yung mga bata ang pumunta sa atin, medyo mahirap. Kaya kailangan minsan, Star Nation, may kusa ang mga magulang na lumapit sa mga bata. Kasi yun yung isa sa mga factor na baka minsan hindi nila makwento kasi baka mamaya iba yung masabi natin. Kaya mas maganda tayong kumamusta o sa mga chikiting bagets natin kung kamusta yung kanilang araw. Kaya kamusta naman yung kanilang nararamdaman sa ngayong araw, di ba? Kailangan na makaramdam sila, Star Nation, ng safe. Kasi minsan, ang

0: Ayon nga eh, ang mga batang nasasangkot daw sa mga insidente na karahasan ay mga biktima rin daw mismo. Eh kaya isinusulong daw ang tinatawag na whole of systems approach. Ano ba to, Sir Nation, yung whole of systems approach na mayroon din daw tungkulin ang mga paaralan bukod sa mga magulang. Kaya sa mga Sir Nation natin, para ulit sa mga magulang, mahalaga rin pong binibigyang pansin ang kabutiang asal ng mga anak natin at hindi lang kanilang matataas na krado. Kaya pagdating naman sa mga adolescents o mga nagbibinata o nagdadalaga, apektado rin daw sila sa pakiramdam ng belongingness. Kaya kapag ginagawang mano ng ibang tao, pakiramdam nila, kailangan din daw nila itong gawin dahil ayaw nilang maiba o tinatawag na fear of missing out. Kaya naman, Star Nation, ang mga resulta daw mula sa isang pag-aaral kung paano ba matutulungan ang mga bata. Ito nga, Star Nation, yung una daw is empowerment. Empower sa mga bata. Kumbaga, turuan na kung paano nila mapaprotekta ng kanilang sarili. Turuan sila sa mga life skills, mindfulness, self-regulation, emotional regulation, kung saan daw makakatulong sa kanila. Pangalawa, Star Nation, you empower the adults around the child. Kumbaga, turuan din daw kung paano ba mag-respond ang mga magulang o yung mga nakatatanda kapag may sinasabi ang mga bata sa kanila o di naman kaya when a child is in danger or you respond, how to respond to a child who is in emotional need. Yung pangatlo, Star Nation, ito ha. You allow for communication. So kapag itong batang to, kailangan ng psychologist, you connect the child with the psychologist. O pagdating naman, Star Nation, ito sa grades naman. Ito na. Hindi daw ito ang sukatan ng kabuuan ng isang bata. Ha? Kung mababa raw ang grade ng isang bata, ang kailangan gawin ng magulang unang-una dyan ay kumalma. At ibalik ang mga itinuturong values. Pagdating naman po sa parte ng mga maparalan naman daw, bigyan din daw ng ang sports, socialization at teamwork. Yan nga, yung mga katanungan naman, di ba, usap sa usapin daw ng total ban ng social media platforms, mga games at messaging apps, manong kaya nga ho na kailangan para sa gobyerno ang sustained political will. Kaya sa mga Star Nation natin, kung kayo po yung meron mga kasama mga bata, di ba? O di naman kayo, mga nagbibinata, nagdadalaga. And number one pa rin po kasi, lalo na ngayong henerasyon na to, number one pa rin ang communication para po sa kanila. At the same time, pagsasalita rin natin sa kanila, sabi kasi ng ilan, di ba? Kapag kinausap mo yung bata, kausapin mo sila na parang matanda. Pero ngayon, Star Nation, siguro ang kailangan natin, pag kinausap natin sila, kailangan yung sagot natin sa kanila ay the way na mas madali nilang matutunan, mas madali nilang mapakinggan yung mga sinasabi natin. Ha? Kaya sa mga Star Nation natin, ha? At kung meron kayong kakilala o kayo mismo ang may pinagdaraanan po ha, at kailangan ng suporta, makakausap tungkol sa mental health, Star Nation, maaari kayo tumawag sa mga hotline na nakakatulong po, Star Nation, when it comes sa mental health. Katulad na lamang po ng Department of Health, meron silang National Center for Mental Health Crisis Hotline. Kaya sa mga kabataan natin ngayon na nakikinig sa atin, magandang Star Morning! O kung ikaw ha, meron kang problema ha, huwag mong kalimutan lumapit pa rin sa iyong magulang. Yan, para naman alam mo, mga magulang natin, tawag doon, tough love. Pero kapag nagkwento ka sa kanila, makikita ninyo, di ba, na makikipagkwentuhan din sila. Hello, my name is Star Nation. Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 4:00 minuto na makalipas ng 7 o baga. 9:40 in the morning.
1: Good morning!
0: At syempre, Star Nation, balik tugtugan tayo dito pa rin sa inyong himpilan naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo! 102.7

0: May lugar yata kayo para kumain. We shall resume upon the request of Senator Judge Lacson at 12:30. And we shall take a lunch recess and or lunch break. When we resume, we shall listen to the direct examination of the witness by the counsel for the panel of prosecutors. The court is in recess.
1: Pasok na po sa maikling recess ang Senate Impeachment Court, mga kabumbo, at mamayang alas 12:30 muli pong babalik ang trial proper laban kay Vice President Sara Duterte. Ikatatlumpung araw na po tayo, and of course, mamayang alas 12, habangan din po ninyo ang ating pong regular newscast, ang Bombo Network News Noontime Edition. Mas marami mga balita at mahalagang impormasyon ng inyo pong matutunghayan muli mamaya, mga kabumbo. And meanwhile, mamaya ay maki-update din po tayo sa ating mga kasamahan dyan sa may Senate Impeachment Court. Nakatutok pa rin po dyan si Bombo Jello Aganan at Bombo Jera Hanggayo, Bombo Anali Soberano, dyan po sa loob mismo ng Senado, doon sa ating nagsisilbing remote studio, mga kabombo. So, mas marami mga development mamaya. And by the way, natapos din po yung pagtestigo kanina nung kinatawan ng Phil Jeps at isa na pong police major ang ating pong matutunghayan mamaya. Nakapanumpa na rin po siya. And by the time na mag-resume ang trial proper mamaya ng alas 12:30, ay tutungo na po tayo doon sa pagtestigo ng isang police major. Isa po siya sa mga opisyal na nasa ilalim ng Firearms Division ng Philippine National Police. Ang nasasaklaw po nito ay yung umano'y mga pag-aaring baril, mga firearms ng mag-asawang Duterte Carpio. Balik ko tayo mamaya ng alas 12 para po sa ating regular newscast, ang Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: 102.7 Star FM Special Coverage
3: Star FM.
2: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
4: Star Hits Express.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Point 7 Star FM, it's all for you!
2: Love mo! Share mo!
1: Oras sa alis Star Nation sa Buka Bluwa ng Pilipinas, 4 na star minuto na lang bago sumapin. Ang alas 2 na katangalian, 11:56 in the morning at Star Nation ha! At tama na po dahil susunod na pagpatak na alas 2 na katangalian, iatid na po sa atin mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. At syempre yung continuation pa rin po na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan po, ipapapakinggan nyo po ha, dyan po sa ating Bombo Network News Noontime Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Station Wide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Live mo!
1: Ayan mo natin ang nakatutok Star Nation. Dito pa rin sa inyong hipilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo!
3: Mega Manila's best music station, Star FM.
1: Here we go, Star Nation. There she goes. Happy lunchtime, Star Nation.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Lunes, magkakabombo, at ngayon po ang 28 araw ngayong buwan ng Setyembre 2026. Sa atin pong Christmas Countdown, meron na lamang tayong 88 araw, 88 days, bago sumapit ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, si Mayor Baste Duterte hiniling na bukas o sa Miyerkules na lamang siya haharap sa impeachment court. Ang naturang korte, aprobado na rin ang paglabas ng anti-money laundering council records ni Vice President Sara. Samantala, si Pangulong Marcos, tinawanan lamang ang naging payag ni Vice President Sara Duterte na hinaharang ng administrasyon ang 2028 presidential elections. Sa ibang mga balita, ang mas mababang pundo ng Department of Agriculture para sa 2027, pinangangambahan na magiging banta sa food security ng Pilipinas. Abangan din sa ating Asian Games Update. Mamaya ang Philippine National Volleyball Federation humingi ng paumanhin kasunod huyan ng naranasang mga atleta na umano'y hirap sa Asian Games. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Aprobado na ng Senate Impeachment Court ang paglabas ng mga record ng Anti-Money Laundering Council ukol sa financial profile ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Court Spokesperson Attorney Reginald Tungkol, sinuri mismo ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero ang mga naturang dokumento at nagdesisyon na hindi umano makakasira sa confidential investigative methods ng Konseho kung papayagan man na mailabas ang mga naturang dokumento. Kasunod po nito ay maaari nang magamit bilang ebidensya sa nagpapatuloy na trial ang mga financial record ni Vice President Sara Duterte na nagmumula sa Konseho kasama ang iba pang mga financial records na mula sa iba pang ahensya at maging sa mga bangko. Ayon pa kay Attorney Tungkol, batid ng korte ang pagiging sensitibo ng mga naturang issue, ngunit naninindigan ito na ang impeachment proceedings ay maituturing bilang legal exception sa istriktong batas ukol sa Anti-Money Laundering Council. Sa kabilang banda naman, para sa formal na pagkakapasok sa record ng tribunal, inaasahang ipapasabi na muli sa mga susunod na araw si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronald Buenaventura. Sa pagharap ng opisyal, inasahang i-authenticate niya ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at ipaliwanag sa mga Senator Judge ang kanilang sariling findings. Ang mga record ng Konseho ay sa ilalim pa rin ng umano'y hindi may paliwanag ng kayamanan ni Vice President Sara Duterte. Saklaw po yan ng Article 2. Sa kabilang banda naman, mga kabumbo, nagsagawa ho ng kilos protesta ang ilang mga grupo sa labas po ng Senado ngayong araw, September 28. Yan po'y upang manawagan sa pananagutan ni Vice President Sara Duterte habang sinasagawa ang impeachment trial laban sa kanya. Ito ko ang 30 araw na ng trial laban sa pangalawang pangulo. Update pa rin po tayo sa mga kaganapan dyan sa may Senate Impeachment Court kasabay po ng pag-usad ng 30 araw ng paglitis laban sa pangalawang pangulo. Nasa linya ho natin si Bombo Jello Aganan.
3: Yes, Bombo Genesis, hindi muna haharap sa impeachment trial ngayong araw si Vice si Mayor Baste Duterte ng Davao City matapos pagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan na maantala muna ang pagtitistigo upang makapaghanda ng mga dokumentong ipinapatawag ng korte. Sa halip na ngayong araw, itinakda ni Presiding Officer Chiz Escudero ang pagharap ni Mayor Duterte bukas Setyembre 29 at Setyembre 30. Mga petsang sakop pa rin ng sabina na nauna lang inilabas laban sa alkalde. Ayon kay Escudero, nakatanggap ang impeachment court ng liham mula kay Mayor Duterte kung saan hiniling nito ang karagdagang panahon dahil kailangan umano niya ng sapat na oras para tipunin, ayusin, patunayan at paramihin ang mga dokumentong hinihingi sa sabina. Substantial time umano ang kailangan ng alkalde para maihanda ang mga record bago siya humarap sa korte. Agad namang pinagbigyan ni Escudero ang kahilingan at nilinaw na hindi na kailangan ng panibagong subpoena dahil sakop na naon ng subpoena ang Setyembre 29 at 30. Inaasahan ng prosecution na si Mayor Duterte ang haharap bilang testigo ni PhilJEPS witness Rendel Supeña at Police Major Jorickson Sanggalang. Paglayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
4: I would like to place on record that we are in receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today. Requesting that, among others, that he be given time as he requires substantial time to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents, and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow, and on Wednesday, for him to be allowed to attend on September 29 and 30, that is tomorrow and Wednesday, which is already covered by the subpoena issued to him. The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday, which again is covered by the subpoena issued already, so there is no need to issue another subpoena.
3: Samantala, Bumbo Genesis, hiniling din ni Senator Judge Ping Lacson sa defense panel na pag-isipan ang pag-a-adjust sa kanilang estratehiya sa pagtatanong sa mga testigo, particular na sa cross-examination. Hindi direktang nagtanong si Lacson sa witness, ngunit nagbigay siya ng observation matapos nun si mapansin ang paraan ng pagtatanong ng depensa. Ayon kay Lacson, ang pagkakaunawa niya sa layunin ng cross-examination ng depensa ay ang paglikha ng kahit maliit na pagdududa sa mga ebidensya ng prosekusyon, lalo na dahil ang pamantayan sa pagpapatunay ng guilt sa impeachment trial ay beyond reasonable doubt. Gayunman, sinabi niyang maaaring hindi gaanong tumalab sa ilang senator judges ang mga argumentong nakatuon sa napakaliit o masyadong technical na butas sa testimonya at ebidensya. Nilinaw ni Lacson na hindi ito prejudgment sa kaso kundi obserbasyon lamang niya bilang senator judge. Aniya, marami ng magandang punto ang depensa sa kabuuan ng paglilitis. Ngunit sa kanyang obserbasyon ay maaaring hindi gaanong epektibo kung palaging nakatuon sa napakaliit na technicalities ang kanilang estratehiya. Sinabi rin ni Lacson na maging siya at ang kanyang seatmate na umano si Senator Judge Lito Lapid ay napag-usapan ang naturang obserbasyon. Kung lang yan, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson.
5: Clarify ano, and emphasize na hindi po ito prejudgment. Ang hangad ko lang po is baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy, kasi I can speak for myself. Pagdating sa masyadong technical at yung impression na nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register. So, marami na rin ko yung naipunto, no, in the course of the trial na magaganda. Pero pag nag-resort tayo sa, yung we're trying to observe, kasi we were talking between kami dalawa, no, yun ang observation namin, parang hindi masyadong re-register. Para bang napakalit na butas na masyadong technical, medyo hindi po tumatalab. Maraming salamat po.
3: At yan muna ang mga latest updates mula dito. Yes, Bumbo Genesis.
6: May sinit ko lamang kasi pagpasok nyo dyan kanina, I understand na may nadaanan kayong mga nagrarally muli sa labas ng Senado.
3: Yes, Bumbo Genesis. Kanina sa ating obserbasyon, ano, bago tayo makapasok dito sa gate ng Senado, ay may mga rallyista sa labas at sinisigaw nga nila, Bumbo Genesis, ay i-convict kumano itong si Vice President Sara Duterte. At kukumpirmahin natin mamaya, no, Bumbo Genesis, kung ano ang grupo ito. Kanina nakita din naman natin, Bumbo Genesis, na mayroon ng mga nakatalagang pulisya sa labas na magbabantay naman dito sa buong gusali at magpa-facilitate no, para dito sa mga pumuntang relihista sa labas ng Busali ngayong araw. Bumbo Genesis.
6: Sa mga listeners and viewers natin, mga kabumbo, no? Or especially sa mga listeners natin, itong mga nag-rally ay medyo may karamihan. Ano? Marami sa kanila nakasuot ng pulang mga damit. Ito, para sa mga viewers, ito pong nakikita ko ninyo ay kuha kaninang mga last just po ng umaga, and may hawak silang tarpaulin na nakasulat po na convict Sara. As of now, Bumbo Jello, wala namang naiulat sa inyo dyan na anumang kaguluhan sa labas ng Senado pa so far.
3: Yes, Bumbo Jello, sis, kanina nakapanayam nga natin itong si Retired General Alfred Corpus, at sinabi niya na under control naman itong nagaganap na rally sa labas ng Senado. Bagamat nga may nakatalaga na doong mga pulisya para bantayan itong mga relihista, ay nagdagdag din sila ng pwersa doon sa labas ng mga usaha personal bombogenesis, ano, para masiguro na walang maganap na kahit anumang insidente dito sa labas ng Senado bombogenesis.
6: Okay, maraming salamat, Bombogero.
3: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Pasa Radio, Bombo!
6: Sa ibang mga balita ho tayo, mga kabombo, babalikan po natin ito hong naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte na parang hinaharang daw ng Marcos administration ang 2028 presidential elections. Pero tinawanan lamang po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May live report si Bombo Analy Soberano.
7: Bombo Genesis, bago ang report na yan, iginiit ni Akbayan Party List Representative Chel Jok, no, na dapat tanggihan ng Senado ang pagtutol ni Vice President Sara Duterte sa request for admission ng prosecution sa kanyang impeachment trial. Sa kanyang manifestation sa Senado ngayong araw, sinabi ni Jok, no, na layunin ng request na tukuyin ang mga bagay na hindi na tunay na pinagtatalunan, partikular ang pagkakaroon at pagiging tunay ng mga bank records. Ayon pa kay Jok, no, hindi nilalabag ng request ang karapatan ni VP Sara laban sa self-incrimination. Pakinggan natin si Akbayan Party List Representative Chel Jokno.
8: Ito lang po ang aming layunin, natukuyin kung alin ang tunay na pinagtatalunan nang hindi na kailangan ubusin ang oras ng hukuman sa mga bagay na maaari namang kilalanin o hindi naman talaga controversial. The request covers certain self-evident and factual matters, including records produced and submitted directly by several banks in compliance with the subpoenas issued by this court. Among others, the respondent was simply requested to admit or deny the existence, genuineness, and authenticity of these bank records.
7: Iginiit din ni Jok, no, na hindi sapat ang mga argumento tungkol sa marital at filial privilege para ibasura ang buong request for admission. Kung may particular na dokumento o usapin na saklaw ng privilege, maaari umano itong hiwalay na resolbahin. Bilang alternatibo, sinabi ni Jok, no, na handa ang prosecution. Bawiin ang request for admission kung papayag ang depensa sa isang stipulation na ang mga bank records ay umiiral, isinusumite ng mga tinutukoy na banko alinsunod sa subpoena. Ayon pa kay Jok, no, maaari itong maiwasan ang pagpapatawag ng tinatayang 10 hanggang 20 testigo na magpapatunay lamang sa foundational matter ng mga dokumento. Pakinggan natin si Representative Chel Jok, no.
8: Ang mga bank records na tinukoy po namin sa request for admission ay galing mismo sa mga banko at idiniretso sa hukumang ito. Hindi po ito dumaan sa kamay ng prosecution. To be clear, the respondent has not made any claim that they are fake or fabricated. Ang nagsubmit nitong records ay hindi po mga pipitsugi na banko. These are known banks who would not submit fake documents to this court. They know how important this case is. They know the whole nation is watching. Nakataya ang kanilang pangalan at reputasyon dito. That is why we are saying that the authenticity of the bank documents is not genuinely disputed.
7: Samantala, tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinusubukan umanong harangin ng administrasyon ang 2028 presidential elections. Sa naging aktibidad ngayong araw sa Pasay City, nahinga ng reaksyon ang Pangulo sa sinabi ng Vice Presidente. Pero imbes na sagutin ng Pangulo, tumawa lang ito. Itong Sabado kasi naglabas ng pahayag si VP Sara kung saan sinabi nitong lalong nagiging desperado daw ang administrasyong Marcos. Anya, ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ang lahat ng paraan para mapahina siya sa politika. Itulad ang charter change at tuluyang mapigilan ang susunod na pambansang halalan. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasunod ng paglutang ni Rodolfo Graciano Jr. na nagpakilalang dating security aide ni dating Speaker Lord Alan Velasco at nag-akusang naghatid siya sa mali-malitang pera kay VP Sara. Mariin naman itong itinanggi ni Velasco. Ang mariin din itong tinanggi ni VP Sara at tinawag ang alegasyon bilang media stunt. Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Meron na ho tayong 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa parin ko tayo ng defense team ni Vice President Sara Duterte, mga kabombo, tumututol po ang defense sa hiling ho ng prosecution na request for admission para ho dun sa mga bank documents si Vice President Sara Duterte. May live report si Bombo Jairo Hanggayo.
9: Yes, Bombo Genesis Tumugon, si Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison sa nagipahayag ni House Prosecutor Attorney Charles Jokno kaugnay ng request for admission sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Sison, hindi na nila pagtatalunan ang mga argumento ni Jokno lalo na at sinabi ng prosecution na mali itong bawiin ang request for admission na kapalit na stipulation. Gayunman, minungkahin ni Sison na gawin na lamang ang panukalang stipulation sa tamang panahon. Anya, hindi pa nagsisimula itong pagmamarka sa lahat ng mga dokumento mula yan sa mga bangko at may mga bagong dokumento pang nakatakdang markahan kaugnay niyan. Balikan natin ang mga pahayag ni Attorney Sheila Siso.
10: Ang problema ho rito sa ganitong assertion, ang i-file ng prosecution ay isang request for admission under Rule 26 which the court had already observed to be a civil procedure means or mechanism. At sa ilalim ng Rule 26, sinasabi doon na in case na hindi makakasagot or ang respondent no dun sa itinakdang panahon para sa pagsagot sa RFA o sa request for admission ay may tinatawag na implied admission. Now, the court also had consistently said that an admission is actually akin to a testimony, kaya nga tawag admission. At kung ang garantiya ng constitution natin ay pinagbabawal ang compulsion sa isang respondent o akusado na mag-testify against himself, dapat ding pagbawalan yung pagtatangka na kumuha ng tinatawag na admission, no? Whether this is expressed through a response sa request for admission or implied by the operation of the rule under Rule 26.
9: Abogado na wala pang sapat na panahon ang respondent at kanyang legal team para basuri ang mga dokumento kaya wala pa umano sapat na batayan para magkaroon ng stipulation ngayong araw, bukas man o sa araw ng Miyerkules. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Attorney Sheila Siso.
10: So, yung pong request for admission, bagamat kinikilala namin ang sinabi ngayon ng prosecution that they can withdraw the request for admission provided that we stipulate. Ang isa pa naming nakikitang concern dito ay hindi pa nga ho nasisimulan ang pagmamarka ng mga dokumento na galing sa mga bangko. In fact, I was just informed that more documents are set today for marking, Your Honor. Ibig sabihin, wala ring sapat na panahon para makita ng respondent at ng kanyang mga abogado ang mga dokumento na ito, and there will be no basis for any stipulation today or even tomorrow or even on Wednesday, Your Honor. And kung magkakaroon man tayo ng stipulation, our suggestion is that the proposal for stipulation be made at the appropriate time. And that appropriate time is at the time when the prosecution will make its offer on the testimonial evidence accompanying any documentary evidence that they would want to present before this court. Yun lang.
9: Binigyan din ni Attorney Sheila Siso na protektado ng konstitusyon itong karapatan ni Vice President Sara Duterte na manahimik sa impeachment trial. Ito ay matapos silingin ng House Prosecution ang admission ng ilang financial records na may kaugnayan sa Vice Presidente. Ayon kay Siso, matagal na kinikilala sa batas ang karapatan ng isang akusado na hindi magsalita at hindi maaaring gamitin ang pananahimik bilang presumption of guilt. Narito pa ang naging kaganapan sa impeachment court.
10: The constitutional guarantee protects as well the right to silence. As far back as 1905, we had the occasion to declare the accused has a perfect right to remain silent, and his silence cannot be used as a presumption of his guilt. Only last year in Chavez versus Court of Appeals, speaking through Justice Sanchez, we reaffirmed the doctrine anew that it is the right of a defendant to forego testimony, to remain silent unless he chooses to take the witness stand with undiluted, unfettered exercise of his own free, genuine will. Why it should be thus is not difficult to discern. The constitutional guarantee, along with other rights granted an accused, stands for a belief that while crime should not go unpunished and that the truth must be revealed, such desirable objectives should not be accomplished according to means or methods offensive to the high sense of respect accorded the human personality. More and more, in line with the democratic creed, the deference accorded an individual, even though suspected of the most heinous crimes, is given due weight. To quote from Chief Justice Warren, the constitutional foundation underlying the privilege is the respect a government must accord to the dignity and integrity of its citizens. End of quote.
9: Iginit din ang abogado na kung ipinagbabawal na sa digabatas ang pagpili sa isang respondent at umistigo laban sa sarili, hindi rin umano dapat payagan ang request for admission o prosecution sa mga naturang dokumento. Samantala, sinimula naman ni Defense Counsel Attorney Roberto Batumbacal ang cross-examination kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS witness Rendel Supenya sa impeachment trial ni Vice President Sado Duterte ngayong araw. Tinanong ni Batumbacal kung bawat kontratang ginawa sa GenCorp Industries Incorporated ay mayroong katumbas na award documents. Ayon kay Supenya, tanging mga dokumentong na-upload sa PhilGEPS ang makikita sa system. Kinumpirma rin ni Supenya na walang transaksyong itinago sa publiko dahil naka-upload sa PhilGEPS ang mga dokumento. Gayunman, sinabi niya wala rin siyang personal na kalaman kung dumaan sa procurement process ang bawat kontrata at assumption lamang niya batayan sa pagkakaroon ng award notice. Sa pagtatanong pa ng depensa, sinabi ni Supenya na wala rin siyang personal na kalaman kung may naging papel ang Davao City Government sa 34 na mga kontrata na iginawad sa GenCorp. Batay sa testimonya, 33 sa mga kontrata ay mula sa PhilHealth Region 11 habang isa naman ay mula sa OWA Region 11. Yan ang naging kaganapan kanina sa impeachment court. Ang katanungan dito, Bombo Genesis, is sino naman yung susunod na witness dito? Inaasahan itong si Baste Duterte ng Davao City Government kaugnay sa koneksyon nito sa GenCorp Incorporated. Tinitingnan kung may transaksyon o government contracts sa GenCorp Industries sa Davao City Government abang itong si Mayor Baste Duterte ay inaasahan na haharap din sa impeachment court. Ang kanyang issue, no, kaugnay na linawin yung prosecution kung mayroong business interest si Vice President Sara Duterte, kung may government contracts ang kumpanyang iyon. Ang next naman na witness na asahan itong si Attorney Garis Samonte ng corporate and business records ang tatalakayin dito. Ang testimonya niya ay naasahang makakatulong naman sa corporate and business side ng Article 2 na currently tinatalakay ngayon sa impeachment court, particular sa mga kumpanya at business interest na konektado sa allegations laban dito kay Vice President Duterte. And next po ay si Police Major Jerickson Sangalang. Kaugnay naman dito ang pagbibigay na testimonya niya tungkol sa registered firearms ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa noon na si Atty. Manessa Scarpio. Ayon niyan sa prosecution's witness plan. Ito ay bahagi ng evidence presentation sa Article 2 tungkol sa assets, wealth declarations at hiwalay sa GenCorp procurement issue. Abangan natin yan sa mga susunod, no, na kaganapan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas.
6: Bumujay?
9: Yes, sir, Bongbong Genesis.
6: May reaction na ba ang defense team kasunod ng pagpuna kanina ni Senator Ping Lacson sa kanila?
9: As of this moment, hindi pa nagpapalabas ng information or any comments, no, yung panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte. But hopefully, no, aasahan natin after the whole trial, no, nitong araw, may isinasagawang post-trial briefing. At yan yung tatanungin natin ngayon mamaya, no, sa panig ng depensa, Bongbong Genesis.
6: Maraming salamat, Bumbojay.
9: Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bumbojay Rahangayo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bumbo!
11: Naroon ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya mga kabombo. Dako din po tayo dyan sa may bahagi ng Supreme Court, maliban po sa mga usapin dyan sa may impeachment or Senate impeachment court dahil kino-question po ng isang batikang election lawyer ito kung pagkaka-postpone, pagkakapaliban humuli ng barangay at sanggunyang kabataan elections na supposedly nakatakda sa unang linggo po ng Nobyembre of this year. Pero bago ho yan, malungkot muna ang balita mga kaumbo, no? Dalawampung turistang Pilipino ang nasawi matapos na bumaliktad ang sinasakyan po nilang bus sa isang motorway sa may Germany habang patungo po sa may Oktoberfest sa Munich. Ayon po sa German Police, nasa 50 mga turistang Pinoy ang sakay ng bus na inarkila ng isang travel company nang mangyari po ang aksidente. Yan po ay nangyari alas 4 ho ng madaling araw doon. Wala pang pasahero ang malubhang, walo ng mga pasahero ang malubha pang nasugatan. Batay po sa paunang investigasyon, mga kabombo, lumalabas po na
6: umiwas doon sa kalsada o lumabas doon sa kalsada ang bus bago ito tuluyang bumaliktad. Umabot sa tinatayang 250 mga emergency personnel ang rumesponde habang isinara sa magkabilang direksyon ang naturang motorway. Samantala, sinabi rin po ng Philippine Consulate General sa Germany na patuloy itong nakipag-ugnayan sa German police at iba pang otoridad. Bineberipika na rin ang pagkakilalan po ng mga lasawi at kinukolekta ang karagdagang impormasyon kaugnay ng naturang insidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine Consulate General sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga Pilipinong naapektuhan sa naturang insidente. At inaasikaso na rin yung posibleng pagpapauwi o pagbiyahe pauwi sa Pilipinas nitong mga labi ng 2 Pinoy. Samantala, update din ho tayo mga kabumbo. Mula pa rin po dyan sa may bahagi ng Supreme Court mamaya, no? Kung na po dun sa postponement ng barangay sa kanyang kabataan elections. Pero bago ho yan, si Bombo Cindy Grida ho muna sa kanyang update mula po sa Department of Agriculture. Ito hong pangamba ng ilang grupo na makakaapekto o magiging banta sa food security ng Pilipinas. Ito hong mababang pondo ng Department of Agriculture para sa 2027. May exclusive report si Bombo Cindy Grida.
12: Nabahala ng ilang sektor ang panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa taong 2027 na umaabot sa 198.45 billion pesos. Mas mababa ito ng 8% o katumbas ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na inaprobahan para sa ahensya noong 2026. Ayon kay dating Agricultural Secretary Leonardo Montemayor, malaking banta ito sa pambansang food security lalo na sa gitna ng inaasahang mas matinding epekto ng El Nino at ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagpapataas sa gastusin sa produksyon.
13: Nangangamba kami na maapektan po yung ating produksyon. Hindi lang po ng palay, kundi lahat po ng mga pananim at pati po yung ating po mga hayop at pati po yung ating mga pangisdaan. Kasi nabanggit mo nga kanina, aside from El Nino, nandyan po yung patuloy na masamang epekto ng gera po sa pagitan ng US at saka yung Iran. At tandaan din po natin, hindi pa natatapos yung nauna pong gera at patuloy na gera sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. Lahat ito ay nagpamahal sa presyo po ng pataba, fertilizer, sa presyo po ng mga gasolina at mga petroleum-based products. Siyempre, saka shipping costs, transportation costs, equipment cost ng ating mga magsasaka. So yan po, magpapababa po ng hindi lamang po ng produksyon, kundi pati po yung kita ng ating mga magsasaka at mga isda.
12: Upang maiwasan ang krisis, mungkahin ni Montemayor na unahing palakasin ang lokal na produksyon sa halip na umasa sa labis na importation. Aniya ang sabay na pagbaha ng imported goods at lokal na ani ay magdudulot lamang ng matinding pasanin at lugi sa mga magsasaka sa halip na makatulong. Bukod dito, mahigpit din ang panawagan niya sa Department of Justice na papanagudin at usigin ang mga nasa likod ng agricultural smuggling na nagpapabagsak sa presyo ng mga lokal na bilihin. Binigyang diin pa niya na ang mga puslit at misdeclared na produkto ay hindi dumadaan sa tamang pagsusuri. Bukod sa nagdudulot ito ng malaking lugi sa koleksyon ng Bureau of Customs dahil sa pag-iwas sa buwis, maaari din itong magdala ng mga mapangalib na sakit na direktang banta sa kalusugan ng publiko.
13: Nakakabahala kasi rin to, Bombo Genesis, kasi hindi lang po yung epekto nito sa koleksyon po ng Bureau of Customs. Siyempre, mababawasan po. Pati po siyempre sa presyo po ng mga lokal na bilihin, lalo na po yung presyo po ng agricultural products ng ating mga magsasaka, nakikipagkompetensya itong imported o smuggled imported products. Pero nandyan din yung aming pangamba at siguro ng lahat po ng ating mga kababayan, hindi kasi dumadaan itong mga smuggled products sa Bobo Genesis sa Kwan. Yung examination. Malay natin, mga pumapasok na kanjan, sibuyas o baboy na nagawa po ng mga smuggler, kwan po yan, may dalang sakit po yan. Hindi lang sakit sa ating mga kahayupan. Halimbawa, ASF, maybe even foot and mouth disease na nakamamatay sa ating mga kwan po, hayop. eh baka pati po may daladala po yung mga sakit na makakaawa po sa kalusugan nating lahat. So very, very important na dapat legal po itong mga pumapasok na imported products in order to protect the health and safety both of our mga agricultural products, mga palay, mga baboy, kundi po yung kalusugan po ng mamamayang Pilipino.
12: Matatandaan na po na ang ahensya bunsod ng mga issue sa importation ng mga produktong tulad ng munggo, gayon din ang patuloy na problema sa smuggling at misdeclaration ng sibuyas at iba pang gulay sa bansa.
14: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
11: Sa iba pang mga tinutukan po ng ating mga kasamahan, mga kabombo, update din po tayo dyan sa may bahagi ng Supreme Court dahil meron na pong naghain ng panibagong apela or petition sa kataas-taasang hukuman laban po dito sa pinirmahan ni Pangulong Marcos na may pagpaliban muli ang barangay at sanggol ng kabataan elections na nakatakda sana sa Nobyembre of this year. May report, live report si Bombo Grant Hilario.
15: Bombo Genesis, naghain ng petisyon sa kataas-taasang hukuman ang abogadong si Attorney Romulo Maglintal kaugnay sa pagpapaliban ng barangay at sanggunang kabataan elections o BSKE 2026. Sa inihaing petisyon for certiorari and prohibition, kinwestiyon ni Attorney Maglintal ang batas na nagdulot para hindi matuloy ang isasagawasan ng eleksyon. Kaya't personal anya siyang pumunta sa Korte Suprema upang hilingin na agad aksyonan ang petisyon at magsigawa ng special raffle. Ayon sa abogado, kalakip sa petisyon ang kahilingan na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO o yung Temporary Restraining Order para pigilan ang implementasyon ng Republic Act Number 12326, batas nagpaliban sa eleksyon 2026. Ating pakinggan si Attorney Romulo Maglintal, ang petitioner.
16: Well, umaasa tayo na ang ating aksyon ay aaksyonan din ng Korte Suprema. Kaya nga andito ko ngayon para i-follow up yung aming motion for special raffle. Kasi hinihingi namin sa Korte Suprema na sana magkaroon tayo ng special raffle na maayos ito at ma-actionan kaagad ng ating mga maestrado ang ating kahilingan. Ang ating prayer dito, una, mag-issue ng temporary restraining order na huwag ipatupad ang nasabing kautusan o batas. Pangalawa, habang may TRO, atasan ang COMELEC na ipagpatuloy ang kanilang paghahanda para hindi maaksaya ang panahon at para maprotektahan ang ating karapatan bilang mga putante. Yon ang ating kahilingan at ma-declare unconstitutional itong batas na 12326 kasi na 123 tayo dito.
15: Naniniwala ang petitioner na ang pag-postpone ng halalan ay may tuturing paglabag sa karapatan ng mamamayana upang makapamili ng mamumuno sa kanilang mga barangay. Masyado na anyang mahaba ang termino ng mga opisyal ng barangay sa paulit-ulit ang pagkaudlot ng naturang eleksyon. Muli si Attorney Romulo Maglintal.
16: Naghain na tayo ng petisyon sa Korte Suprema na kinu-question natin itong batas na nagpo-postpone ng halalan sa November 2026. Sinasabi natin na ang pagpo-postpone na ito ay labag sa ating karapatang mamili ng ating mga mamumuno ng ating barangay. Ang pagpuspo ng halalan, 3 taon. Kasi noong dapat ang eleksyon natin, December 2025, pinuspo ng 2026, 1 taon na yon. Ngayon, 2026, ipupuspo na naman ng 2028, 2 taon. So, 3 taong postponement, 3 taong extension of term of office. Ay napakahaba niyan.
15: Samantala, Bombo Genesis, kanina umaga din ay muli namang nagtungo at nagsagawa ng demonstrasyon ang grupong Save Bangsamoro Movement sa Korte Suprema kanina umaga. Ayon kay Datu Tox bin Abdul Rahman, convener ng Kilusan, ang layunanya nila ay manawagan sa hukuman na aksyonan nito ang nakabinbing pang petisyon. Hiling nila na may deklarang unconstitutional ang Bangsamoro Autonomous Act number 86 o tinatawag din BAA 86. Batas nagtakda ng mga parliamentary districts sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barma. Yet nilaya, nagkaroon ng muna ng gerrymandering sa pagkakahati-hati ng mga distrito sa rehiyon ng Bangsamoro. kanilang konesyon ang pagbabago o configuration sa ikatlong parliamentary district sapagkat nais mamigyan linaw kung nasunod ang panuntunan ng batas. Kung kaya't nananawagan ng same bang sa Moro Movement sa Korte Suprema na silipin ang nangyaring redistricting kasabay ng pagdetermina sa legalidad ng configuration ng mga distrito. Atin naman pakinggan si Datu Tox Abdul Rahman, ang convener ng Save Bangsamoro Movement.
17: Nandito po ang aming grupo ngayon ng mga kababaihan at mga kalalakihan mula sa Bangsamoro Homeland para po ipanawagan sa ating Korte Suprema na bigyan pansin at desisyonan na itong BAA 86 na ito na kung saan ay maliwanag naman po na meron siyang gerrymandering. Ngayon, yung mga sinasabi ng batas natin at ng Bangsamoro Organic Law, na kailangan ng isang distrito, hindi lang po 100,000 ang population niyan na threshold, kailangan ito ay compact, adjacent at contiguous. Ngayon, paano magiging adjacent, compact, contiguous? Eh kinuha mo, tinapyas mo doon, barangay ang tinapyas, hindi pa munisipyo, dalawang barangay sa Cotabato City. Yung social services na para sa Cotabato City, eh paano mo ibibigay doon na ilipat na ang distrito niya?
15: Nag-uulat live mula dito Bumuran, sa Korte Suprema. Yes, Bombo Genesis.
6: Any update doon sa dalawang petition na inihain dyan sa may Supreme Court kaugnay doon sa latest or last na ruling ng Senate Impeachment Court?
15: Bombo Genesis, sa kasalukuyan ay patuloy tayo nakaantabay dito sa kung ano yung magiging aksyon ng Korte Suprema sapagkat nga kung ating magugunita ay dalawa na yung petisyon na kabinbin na kumakisyon sa ginawang pagbabago ng Senado sa issue ng voting threshold. Bombo Genesis.
6: Okay, maraming salamat, Bumukuran.
15: Nag-uulat live mula dito sa Katasasang Human Lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo!
6: Mabasok na po muli mga kaumbo ang trial proper. Kaugnay pa rin po ito sa 30 araw para kay or laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Panuorin po natin ang pag-uusad po ng trial laban sa pangalawang pangulo.

0: na maipresenta itong huling testigo ngayong araw na si Police Major Jorickson Sanggalang ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office. Ngunit nagkaroon pa nga, bumudyanisis kanina ng diskusyon kung bakit ihaharap pa ito ng prosecution si Sanggalang dahil wala naman daw itong connection dito sa Article 2 na kasalukuyang tinatalakay sa impeachment trial. Ano, ang umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Pero sa offer ng testimony ng prosecution, kabilang sa gustong patunayan ng prosecution na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio ay may 50 matataas na kalibre ng baril na nagkakahalaga umano ng 7 million pesos. Tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung ano ang koneksyon ni Sanggalang sa Article 2 o umano yung explained wealth ni VP Sara. Ayon kay Tulfo, ano ba ang meron sa mga baril ng Vice Presidente? Ito ba ay ginto o may diamante? Dahil hindi naman umuno niya nakita ang koneksyon nito sa Article 2. Para kay Senator Judge Vicente Tito Soto III, kung nakadeklara ito sa sal-en ni Vice President Duterte, maaari itong tignan dahil kung siya umano ang tatanungin, hindi siya naglalagay ng specific na may baril sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worths. Pero iginiit ni Senator Judge Juan Miguel Subiri na wala umanong violation ang Vice Presidente sa pagdeklara ng mga baril sa kanyang sal-en dahil lahat naman anila sila na politiko ay pare-parehong gun owner. Dahil dito, hiniling ni Subiri na kung may mas mabigat na ebidensya ang prosecution, ay yun na lamang ang ipresenta. Para naman sa depensa, iginit ni Attorney Carlo Narbasa ng Defense Counsel na irrelevant ang testigo sa Article 2, kaya't kahit anuman ang maging testimonya nito, ay walang magiging koneksyon sa umano'y aligasyon na hindi may paliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. Iginit din ni Senator Raffy Tulfo na sayang umano ang oras ng pagpresenta ng testigo dahil irrelevant naman ito sa tinatalakay na article. Ngunit sa huli, pinayagan ito ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, ngunit pinaalalahanan niya ang prosekusyon na pabilisin ang pagpresenta ng testigo dahil karamihan aniya sa mga senator judges ay hindi nakakita ng koneksyon o ang koneksyon sa pagharap ni Police Major Sanggalang para sa tinatalakay na article. Samantala, bumudyanisis sa direct examination, lumabas na mayroong 22 firearms. 14 dito ay pistol, 2 revolver, 5 rifle at 3 Class A weapon at 1 shotgun ang pagmamayari ni Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Sanggalang na ang isang Class A weapon ay mataas na kalibre ng barel na gumagamit ng bala na 7.62 mm at automatic function rin ito. Ibig sabihin, kaya nitong pumutok ng sunod-sunod. Ayon din sa testigo, nakasaad sa batas na ang maaaring magmayari lamang ng ganitong baril ay ang mga law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ngunit aniya, ang mga naunang nakabili na umano ng ganitong baril bago na ipatupad ang batas ay pinapayagan, ngunit dapat ay hindi na ito maaaring ilipat sa ibang pangalan. Samantala, lumabas din na 29 na firearms naman ang meron ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. At hindi naman bumudyanisis, nagsagawa ng cross-examination ng Defense Council. Ano? Ngunit iginit nila na ang 7 million peso na umano'y value ng mga naturang baril ni Vice President Sara Duterte ay ang kasalukuyang presyo ng mga baril at hindi nang nabili ito ng Vice Presidente. Samantala, sa interjection ni Senator Raffy Tulfo, nagulat ang senador kung bakit umabot ng ganun 50 ang pagmamayari na baril ni Vice President Sara Duterte at tinanong niya itong si Sanggalang kung pinapayagan ba ito ng Philippine National Police na walang limit na makabili ang isang individual ng baril. Ayon naman sa testigo, pwede umuna ito basta't hindi ito Class A type at L type lamang. Pag L type lamang umano, bumudyanisis, L type lamang umano ay wala itong limit basta't nakarehistro. Ayon naman kay Tulfo, dapat itong bisitahin ng mga mambabatas at magpasa ng bagong batas dahil maaari aniya itong magamit ang mga baril sa mga krimen. Ngunit nilinaw ni Senator Subiri na batay sa datos, halos 1% lang naman umano ng mga registered guns ang nagagamit sa krimen at karahasan, kaya't hindi ibig sabihin aniya na maraming baril ay may violation na. Sa huli, bumudyanisis, pagkatapos ng pagtatanong ng mga senator judge, nilatag ng prosecution ang kanilang mga susunod na testigo pagkatapos na humarap bukas ni Mayor Sebastian Bastido Duterte ng Mayor Mayor ng Davao City. Susunod dito, sina Register of Deeds ng Davao City, Attorney Cathy Baldonado, Attorney Marco Pineda, at Attorney Ronel Benaventura, mula naman sa Anti-Money Laundering Council. Balik sa iyo, Bombo Genesis.
1: Okay. Panghuli na lang.

0: Amang Bombojelo, ano, baka may mga late tuners tayo sa mga listeners, mga viewers natin. Yung nababanggit kanina ni Senator Cheese, hanggang Wednesday, regular pa rin yung schedule, ano, 10 to 2:30 p.m. Pero pagsapit ng Huwebes and Biyernes, October 1 and October 2, whole day na tayo sa ating trial, ano?
1: Mm, tama ka dyan, Bumbujen. This is batay nga sa nilatag na schedule nitong impeachment court. Magiging regular pa hanggang sa Tuesday at Wednesday. Tama ka dun, Bumbujen. This is, ano, at magkakaroon na ng whole day trial pagsapit ng Thursday, October 1. At tuloy-tuloy yan, Bumbujen. This is, ano, actually, hanggang October 15 yan, Bombojenesis, magkakaroon ng tuloy-tuloy na trial dahil magsisinid yan naman, adjournment itong Senate as Legislative Body, kaya't hindi na magkakaroon ng session kung kaya't nabigyan ng pagkakataon at oras itong impeachment court na makapagsagawa ng whole day trial throughout the week, Bombojenesis, ano? At ito rin ang gusto ng impeachment court dahil nais nga nilang matapos na itong mapabilis itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago naman nila talakayin ang panukalang budget para sa susunod na taon. Bumbojenesis.
0: Okay. Maraming salamat, Bumbojelo.
1: Yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Sa radio, Bombo!
0: Abangan po muli mamayang alas 6 ng gabi, mga kabombo, ang ating pong regular na newscast, ang Bombo Network News Evening Edition. Magsisimula po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ho ng gabi. Mas marami mga balita, maalagang impormasyon ang ating pong matutunghayan. And of course, sa ating pong napapatuloy na update sa Asian Games 2026, marami ho tayong mga updates mamaya. Kaya tantaway lamang, tutok lamang sa Bombo Radio Philippines at Star FM. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: 102.7 Star FM Special Coverage.

0: Juan Bolero.
1: Yan ang awiting mula po sa Boyzone. Oh, tama. I love the way you love me. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon at 2:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At dahil nandito na po ang ating panauhing pandangan. Ito sa ating SKL, share ko lang isa pong inspirasyon. Motivasyon! Grabe! Mula po sa isang physicist. Chris Baus ang pangalan. Wala! And then inspire ako kanina, promise. So gusto ko din talagang ibahagi sa inyo. Sabi kasi nga niya, ang kanyang theory. Sabi niya, kapag mataas daw ang lipad, mataas ang bagsak. Naniniwala ka ba doon? Parang in a way, hindi siya motivating. So wag daw mataas yung lipad mo para hindi mataas yung bagsak mo. Di ba? Eh, paano kung meron ka namang lalandingan na medyo malapit-lapit sa'yo? Kunwari, mataas din na building. O, di ba? Mga ganon. So, ibig sabihin lang kasi no, yung pinag-uusapan kasing chismisan kanina. Eh, kapag mas nag-expect ka, mas madi-disappoint ka talaga at mas masakit yon. Diba? In Tagalog, kapag umasa ka, mas madidismaya ka. So, ako kasi talaga yun yung natutunan ko lately na less expectation dapat para less disappointment at hindi masyadong kirot lang. Hindi masyado masakit. Ganon. Diba kasi kapag totoo naman yon, parang the more you expect, the more you English? Diba yan? The more that it will be more painful, yan na lang. The more painful it is for you. Kayo na bahala mag-adjust. Ba naman yan? Kasi Monday, hindi gumagana ang utak. Diba? Pero totoo naman yun. Diba? Kaya nga, bawas-bawasan natin yung pag-expect simula sa mga oras na ito. Sinishare ko lang din sa inyo yan. No? Kasi yan talaga yung totoong natutunan ko lately. Bawasan lang kasi expectation. Yan tuloy. Lagapak ka tuloy. Anyways, mga ka-Star Nation natin, ako marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan at mga tugtugin, awitin na love songs. Grabe! Ano ka na naman dyan? Maging hater ka na naman sa pag-ibig. Kasi grabe, ba't puro love song? Wala kayong forever. Wala, grabe ka naman. Hindi. Para lang naman chill and okay and soothing ang ating hapon. Dito po sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Diba? Tama na rin yung tama na yung pagiging hater. No? Pagiging basher sa mga may jowa. Kahapon kasi, ang dami kong nakita talagang may bouquet of flowers. Bakit ganon? No? Sa Ayala Makati, bakit? Anong meron? Hater. Anyways, nako, tayo po yung magbabalik tugtugin sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Dito pa rin po yan, na simple lang inyong palaging pinakikinggan. But before that, check your time. 33 Star Minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon, 2:33 in the afternoon. Yan po ang ating Filipino Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo!

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star.

0: Juan Bolero.
1: Makinig ka sa iyong puso o makikinig ka sa iyong isipan. Grabe naman yung problemang ito. Awiting, listen to your heart. Mula po yan sa bandang Roxette. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong or mayroon na lamang 4 na star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:56 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. I hope you had fun, no, sa bandingan moments with songs from the programs, no, sa ating ikalawang hati. Ikalawang hati ng hapon. Diba? Kaya sa mga ka-Star Nation natin, para mas maging okay and alright pa ang kabuuan ng inyong Monday. Yes, ngayon po ay September 28, 2026. Eh, syempre, pasalamat ka muna. Salamat ka dahil matatapos na ang hapon. At syempre, gabi na. Ibig sabihin, pahinga na yan. Pahinga na. Ay, konting araw na lang ha, matatapos na po ang buwan. No, kaya, go muna yan. Sunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Ano naman, ako po si Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Mabalabalain kayo again tomorrow to formally close the program. Whatever it is you are experiencing, you have to... English? You have to be sure that we will rock you. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening. You're a

0: 60 taon sa paglilingkod, 60 taon sa katotohanan, 60 taon sa pagtindi, kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines, your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Lunes, 28 ng Setyembre, 2026. At sa ating Christmas Countdown, 88 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, mahigit 50 baril na pag-aari ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Manscarpio na ungkat dyan sa impeachment trial. Ang defense team tumutol naman sa presentasyon ng Philippine National Police Firearms Officer dyan sa isinagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, hiling ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na humarap sa impeachment court sa ibang araw, pinagbigyan ng korte. Samantala, ang National Bureau of Investigation di raw agad tatanggapin ang mga affidavit nito si Gracioso kaugnay doon sa mga revelasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Mga ebidensya nga ipresenta, isa sa ilalim sa verifikasyon. Samantala, ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng petisyon para makapaglagak ng piyansa dyan sa Sandigan Bayan 3rd Division. At sa ating pumbalita sa Ibayong Dagat, alamin mo nga update kaugnay ng nagpapatuloy na naranasang baha dyan sa Thailand. Isinailalim na ho ang Bangkok sa state of emergency dahil pa rin sa epekto ng baha. Kukumustahin din natin ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan. Sa balitang palakasan, update tayo mga kabombo sa laban ng Alas Women's Volleyball Team. Pasok na sa Asian Games quarterfinals at mamaya sisilipin din natin ang mga update kaugnay sa laban ni Alex Iyala. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sumalang kanina mga kabombo at mga ka-Star Nation bilang testigo ng panig ng prosecution sa 30th araw ng impeachment trial. Itong isa sa mga tauhan ng pambansang pulisya laban sa inakaharap nga ng mga kaso ni Vice President Sara Duterte. Partikular na humarap itong si Police Major Erickson Sanggalang mula naman sa Philippine National Police Firearms and Explosive Office. Inihayag ni Sanggalang na nagtataglay ang Vice Presidente ng nasa 22 na iba't ibang klase ng baril, kabilang ang isang Class A light weapon na may kakayahan na magpakawala ng burst of fire, habang ang kanyang asawa na si Attorney Manases Manscarpio ay nagmamayari naman ng 29 na iba't ibang uri ng baril na kinabibilangan ng isang Class A light firearm na isang meron umanong pasong lisensya. Ayon pa sa panel ng prosekusyon, gagamitin ang testimonya upang patunayan na may hawak ang mag-asawa na mahigit 50 baril na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7 milyong piso na dapat sana ay hiwalay na inihayag bilang personal na mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sa karagdagang balita, tinawag ni Senator Judge Rafi Tulpo bilang pagsasayang ng oras ang ginawa ng House Prosecution Panel na pagpresenta sa listahan ng napakaraming baril ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Manscarpio. Kasama rin dito anya ang pagpapasabina kay Police Major Jerickson Sanggalang upang patutuhanan yung record na hawak ng panel. Nakakapagtatakaan niya kung bakit kailangan pa na gawin ito ng panel dahil maaari lamang ideklara ang mga baril bilang isang personal na property. Bagay na karapatan din ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister. Hindi rin niya may tatanggi na lahat ng mga senator judge ay may kanya-kanyang hawak na baril. Salip na talakayin pa ang tungkol sa mga armas ng mag-asawa, ay sinabi ni Tulpo na mas maganda na magplenaryo na lamang ang Senado at baka mas marami pa na maipasang bills na mahalaga ang kapulungan kaysa naman pakinggan ang pag-testify ni Major Sanggalang kaugnay ng napakaraming baril. May balita at may mga pahayag itong Senator Judge Rafi Tulpo kaugnay pa rin ng naturang kaganapan. Samantala, babalikan natin mga kabombo yung ilan lamang. Ito, pakinggan at panoorin natin.
3: Plain wealth. Kaya nga po kanina, though it was sort of a, yung question ko po is sort of a joke na may diamante ba, may gold ba yung baril na yan that we have to tackle all the firearms. Kung sasabihin na napakaraming firearms, marami naman po mga Pilipino, marami din mga firearms. Marami din po mga collector ng mga baril, mga businessman, mga ikang officials na maraming baril. So I don't see the relevance here.
2: Mga kabombo, tinigyan ni Senator Judge Rafi Tulpo. Hindi naman nagtagal ang House panel sa presentasyon at nilimitahan lamang ang direct examination ng ukol sa presyo ng mga baril ng naturang mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Direkta, kunin natin ang mga karagdagang kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court. Itong mag-asawang sina Vice President Duterte at Attorney Carpio ay hawak pa rin itong mga armas at yung nag-testify na pulis ay ipinaliwanag naman yung mga kasukasuan ng naturang usapin, kaya inilahad yung mga impormasyon ukol sa naturang maraming armas. At may balita, si Bombo Angelo Aganan.
4: Bombo Dennis, lumabas sa pagharap ng testigong si Police Major Jerickson Sanggalang ng Philippine National Police Firearms and Explosives ngayong araw sa impeachment trial na mayroong 22 firearms na pagmamayari si Vice President Sara Duterte. Bago ang testimonya ni Sanggalang, kunistin muna ng ilang senator judge ang koleksyon at bigat nito sa kasalukuyang tinatalakay na Article 2 ang umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ni Duterte. Ayon kay Senator Judge Erwin Tulpo, hindi niya nakitaan ng kaugnayan ang mga pagmamayaring baril ni Duterte sa kasalukuyang tinatalakay na artikulo. Habang iginiit ni Senator Judge Juan Miguel Subiri na normal naman umano sa kanilang mga nasa politika na magkaroon ng baril at idinideklara naman umano nila ito sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN bilang personal properties, kung kaya't hindi niya nakitaan panumbigat ang pagtatalakay ukol rito. Sa halip, hiniling ni Subiri na magpresenta na lang sana umano ang prosecution ng mga mabibigat na ebidensya kung meron man. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Juan Miguel Subiri.
5: I want to make sure that of the relevance of this particular evidence, because many of us are firearms owners here, if not all members of the Senate. We usually put it under personal effects and personal properties, Your Honor, Mr. President. So I don't think there's any violation that I feel would happen if they do that, if the Vice President had done that. I don't think it's that much weight. We're looking for the bigger evidence that they want to present.
6: If any.
5: Sabi nga ni Senator Lacson, yung malaking paputok maging kwitis. Diba? Sana yung malaking putok umabot sa atomic bomb kung meron. Yan ang gusto po natin malaman. At with due respect, of course, to the prosecution.
4: Sa kabila naman ng pagkwestiyon ng ilang senador, pinayagan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang pagpresenta kay Sanggalang, ngunit pinalalahanan niya ang prosekusyon na gawing mabilis ang presentasyon nito. Sa direct examination ni House Prosecutor Representative Isabel Zamora, lumabas sa testimonya ni Sanggalang na sa 22 pagmamayaring baril ni Duterte, tatlo rito ang Class A type na dapat ay mga law enforcement agencies lamang ang nagmamay-ari. Piniliwanag ng testigo na nakasaad sa Republic Act 10591 na eksklusibong nakalaan lamang sa law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng ganitong kalibre ng baril. Ngunit pinapayagan umano ng naturang batas ang mga pribadong individual na nakabili at nakarehistro na ng baril bago pa man ito maipatupad. Samantala, lumabas din na mayroong 29 na firearm si Attorney Manasis Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, kung kaya't may kabuuang 51 ang pagmamay-aring baril ng mag-asawa. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Major Jorickson Sanggalang and Representative Isabel Zamora.
6: Ang Class A light weapons po ay mga baril na may caliber po hanggang 7.62. With automatic functions or fully automatic po sila.
7: Okay, para lang sa kaalaman ng lahat, ano po ang may ibig sabihin ng fully automatic functions?
6: Yung firearms po na yun ay capable of burst of fire. Ibig sabihin po nito, pag kinalabit po natin yung gatilyo, sunod-sunod na po yun puputok.
7: Okay. At sino-sino ba po ang pwedeng magmay-ari ng firearms with fully automatic functions kung meron man?
6: Stated in Republic Act 10591, that is Section 10, only law enforcement agencies can acquire Class A light weapons, especially PNP and AFP. However, for those individual na nakapag-acquire na po prior ng effectivity ng batas na ito, ay maaari pa rin pong ipagpatuloy ang kanilang pagkakaroon ng Class A light weapon. Papayagan pa rin po silang mag-register. However, hindi na po ito pwedeng ilipat sa ibang LTAP holder.
4: Kasunod naman yan, Bumbo Dennis, ikinagulat ni Senator Raffy Tulpo ang dami ng baril na pagmamay-ari ng Vice Presidente at asawa nito. Tinanong ni Tulfo kung may limitasyon ba sa isang tao ang isang tao sa pagmamay-ari ng baril sapagkat maaari na niyang magtayo ng private army ang isang pribadong individual kung marami itong baril. Ayon kay Sanggalang, wala umanong limitasyon dito basta't nakarehistro ang mga baril at hindi ito Class A type na baril. Dahil dito, iginit ni Tulfo na dapat ay muling pag-aralan ng mga mambabatas ang naturang batas. Para ito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Raffy Tulpo at Police Major Jorickson Sanggalang.
3: Nagtataka lang ako, hindi ko alam ha, na pwede pala mag-own as many firearms as you can. So pwede na tayo, ang isang tao pwede na magtayo ng private army. Pwede na magtayo ng isang army na lalabanan ng gobyerno. Pwede pala ang mantusawa up to 50, 60, 70, 100. You're allowed to do that pala. I didn't know that. I thought may limits, certain limits that you can own, especially the high-powered guns na pinapakita doon. Those are high-powered, Bushmaster, HK. So, sa PNP, wala. Walang ano tayo. Walang mantusawa ka ang isang private citizen to own a firearms, even higher caliber firearms?
6: Yes po. Hanggat hindi po siya pumapasok sa Class A type weapons, ay maaari po silang magkaroon. Basta po, LTAP type 5 po sila. Wala po yung limitation as long as nakaregister po ito palagi.
3: This is something siguro i-revisit ng ating mga mababatas, yung ownership of guns, whether you are a collector or not.
4: Samantala, Bumbo Dennis, ipinaliwanag naman ni Subiri na batay sa datos aniya, tanging 1% lamang umano ng mga nakarehistrong baril sa bansa ang nagagamit sa krimen o karahasan, kung kaya't hindi aniya nangangahulugan na ang pagkakaroon ng maraming baril ay dapat na ituring na masama. Ngunit iginit din ng senador na dapat ay maging responsable ang mga nagmamay-ari nito.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, pinagbigyan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang kahilingan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ilipat ang araw ng kanyang pagharap diyan sa Senate Impeachment Court sa September 29 o kaya naman ay 30 sa halip na ngayong araw ng Lunes, 28 ng Setyembre. Sa isang liham na ipinarating dyan sa impeachment court ngayong araw, ipinaliwanag ni Mayor Duterte na kailangan niya ng karagdagang oras upang makakalap at makapag-ayos at ganun din ang pagsinop ng kopya ng mga kinakailangan dokumento na nakasaad sa kanyang natanggap na subpoena. At inihayag ni Escudero na ang mga pinalitang petsa ay nakapaloob naman sa naunang subpoena na ipinalabas ng hukuman, kaya hindi na kinakailangan pa na maglabas ng panibago. Isinagawa ang pagbabago ng schedule habang tinatalakay ng impeachment court ang Article Number 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan, maling statement of assets, liabilities and net worth at ang patuloy na interes sa negosyo. Inaasahan din ng House Prosecution Panel na magbibigay ng testimonya si Mayor Baste hinggil doon sa GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanya na iniuugnay sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Karagdagan pa mga report mula dyan sa bahagi po ng Senate Impeachment Court. Ang panig ng prosekusyon ay nanindigan na may saysay ang testimonya ng tauhan ng pambansang pulisya kaugnay doon sa mga armas na hawak ng mag-asawang Duterte at Carpio. Ang bribery case ay hindi pa ibinabasura at ganun din ang iba pang mausapin mula sa hanay ng prosekusyon. Ating alamin yan sa ulat ni Bombo Anali Soberano.
9: Nanindigan ang House Prosecution Panel na may saysay ang mga naging pahayag ni Police Major Jorickson Sanggalang ng PNP Firearms Explosive Office. Ito'y kasunod ng pagquestion ng ilang mga senator judges sa kanyang mga testimonya kaugnay sa relevance nito sa unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Naging sentro ang usapin ng mga baril ni Vice President Sara Duterte kanina sa impeachment hearing na hindi maideklara sa kanyang salen na nagkakahalaga ng 7 million pesos.
10: Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luisto, mahalaga ang testimonya ni Police Major Sanggalang dahil kabilang ang mga baril sa personal na ari-arian na kailangang ideklara sa salen. Sa pagdinig, itinanong ni Senator Judge Rafi Pulfo kung bakit ganoon karami ang baril ng Vice Presidente. Tinawag naman ni Luisto na 3 hits ang pagiging shareholder ni VP Sara sa GenCorp Industries Incorporated. Inihalin tulad ito ng mababata sa larong tong-its. Nang banggitin ito ng mambabatas kanina sa korte, hindi isinama ni Presiding Officer Chiso Escudero ang kanyang naging komento. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro.
11: Ng violation ng Article 7, Section 13 of the Constitution. Sa ating pagpapatuloy ay nakilala natin ang representative ng PNP FEO, which is the Philippine National Police Firearm and Explosives Division. At ito ay sa katauhan ni Major Sanggalang, no? Sa una ay nagkaroon ng debate kung ipresenta ba o hindi ang naturang testigo. There were questions on relevance of the testimony, but of course the prosecution maintained the position that the testimony is relevant. Because, after all, firearms are still part of the personal assets of the respondent vice president.
10: Iginit naman ni prosecution spokesperson Robert H. Barber na maaaring magsilbing ebidensya ang nasa 51 na mga firearms na pag-aari ni BP Sara. Ayon kay Barbers, kailangang ideklara sa salen ang mga personal na ari-arian kabilang ang mga baril. Sinabi ni Barbers, ang 22 na baril ni BP Sara at 29 na baril ng kanyang asawa na si Attorney Manscarpio ay nagkakahalaga ng 7 million pesos. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert A. Barbers.
12: Na merong violation na na-commit. And this is one evidence that will support yung allegation na yon. Kaya nga pinakita natin na totoong meron silang firearms at marami, no? Kung bubuwi natin yan, 22 plus 29, 51 firearms, ay total estimated value of 7 million. Kung ito ay na-declare, ay naisama as part of the personal property, eh di sana walang question.
10: Sa panig naman ni Prosecutor at Representative Terry Ridon, hindi lamang ang halagang 7 million pesos ang dahilan kung bakit iniharap ng prosecution ang usapin sa mga armas ni VP Sara. Ayon kay Ridon, bahagi ito ng layunin ng prosecution maipakita ang kumpletong larawan ng yaman ng Vice Presidente at matukoy kung naideklara ang mga armas sa kanyang salin. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
13: They wanted to focus on bigger amounts that will be presented. No? So, siguro may pagtingin ho sila na yung 7 million is too small to devote this much time on the matter. And as we had committed, mabilis lang ho talaga yung pagtakbo nito pong proseso na ito dito sa mga armas. But again, katulad na nabanggit na ho, may dahilan kung bakit ho ito inisinasalang, like what we had previously stated. We wanted to be able to present a most complete picture of the true wealth of the Vice President. So, bahagi po ito doon sa truth-telling na ginagawa po ng prosecution.
10: Naniniwala naman si Barbers na posibleng maging dagdag ebidensya sa impeachment trial sakaling mapatunayang tumanggap ng bilyong halagang pera si Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Barbers matapos hinga ng reaksyon kaugnay sa naging pangayag ni Corporal Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid umano siya ng mga bag ng pera na nagkakahalaga ng 2 billion pesos kay VP Sara noong alkalde pa ito ng Davao City. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
12: Ako, para sa akin, I think kapag ito ay nagkaroon ng isang investigation at napatunayan, no, na meron talagang perang natanggap at i-deliver, may katotohanan ito. Ika nga, merong corroborative testimony coming from a witness na ito talaga ay na-deliver at ito ay natanggap, no? Kung merong ebidensyang pwedeng ipakita, pwede itong gamitin, no? Bilang karagdagang ebidensya dito sa Article 2 ngayon, diba? Article 2, yung unexplained wealth, no?
10: Samantala, binigyan ng stern warning ng Senate Impeachment Court si House Prosecutor Representative Terry Ridon kaugnay sa Shokos Order na inilabas ng Korte. Batay sa ruling na inilabas ng Impeachment Court, isang matinding babala ang ipinataw laban kay Ridon kaugnay sa naging paglabag nito sa sub-judice rule. Sa desisyon, pinaalalahanan si Ridon na iwasang gumawa ng mga pahayag na maaaring makaapekto sa paglilitis at nagbabala sa posibleng mas mabigat na parusa. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
14: Yeah. Nag-issue sila ng stern warning sa atin. Tinatanggap po natin ito pong warning na ito. At nagpapasalamat tayo sa Senate Impeachment Court sa kanila pong graciousness dito sa bagay po nito. We are committed to exercise great restraint on particular details of the impeachment proceedings moving forward. But we will continue on with our work as lead prosecutor for unexplained wealth. At doon po sa ating commitment sa publiko na ipapaliwanag po ang mausapin po na impeachment sa mga paraan na kanila po ang pinakamahuli.
9: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Para sa atin sa buong kapuluan, 23 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi, binawi ng House Prosecution Panel ngayong araw ho ng Lunes ang huling hiling para puwersahin na kilalanin ni Vice President Sara Duterte ang pagmamayari doon sa bank accounts na isinumite dyan sa Senate Impeachment Court. Sa kanyang manifestation sa ika-30 araw ng impeachment trial ay pinalitan ni House Prosecutor Representative Chel Jocno ang panukala na ipatawag at yung stipulation sa pagitan ng magkabilang panig hinggil sa pagiging authentic o tunay at pagiging lehitimo ng mga dokumento mula naman sa bangko. Inihayag ni Jocno na ang layunin ng kanilang hakbang ay upang paikliin ang proseso at maiwasan ang pagpapatawag ng maraming mga saksi sa mga usapin na hindi naman na bukas alinman doon sa labis na pagtatalunan o hindi mabigat na usapin. At pumalag naman ang lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Sison at binigyang diin ang karapatan ng Vice Presidente laban sa self-incrimination at yan ay ginagarantiyahan umano ng saligang batas at ng umiiral na desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Sison, ang paghiling ng admission ay katumbas na rin ng pagpapatistigo ng inaakusahan laban sa kanyang sarili na tahasang ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Paliwanag naman ni Presiding Officer Representative Senator Francis Chis Escudero ay maglalabas pa rin ng opisyal na desisyon ang impeachment court. Nauna nang hiniling ng prosekusyon na magsilbing gabay sa dalawang kampo ang naturang kahilingan. Pamuna tayo ng mga karagdagan pang report sa pagkakataong ito. Diyan sa defense team ay kuha tayo ng update sapagkat may pagtutol ang paniko ng depensa doon sa pagsalang ng tauhan ng pambansang pulisya na nag-testify ukol doon sa mga baril na pag-aari ng mag-asawang Duterte at Carpio. Ibalita si Bombo Jaira Hanggayo.
15: Yes, Bombo Dennis, tumutol ang defense counsel si Attorney Carlo Joaquin Nervasa sa pagharap bilang witness ni Police Major Jerickson Sangalang na naglahat ng records kaugnay ng mga baril na pagmamayari ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Nervasa, hindi umano competent si Sangalang na magpatunay sa halaga ng mga armas dahil ang kanyang tungkulin bilang opisyal ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ay hindi kasama itong firearms appraisal. Kaugnay niyan, balikan natin yung naging pagtutol ni Attorney CJ Nervasa.
16: First, Your Honor, the defense registers its continuing objection to the introduction of testimony and documents in relation to Attorney Carpio. This is in relation to this Honorable Court's July 2026 ruling. However, Your Honor, we do not request the Honorable Court for any ruling today, but merely ask that our objection be noted. Second, Your Honor, as to the fourth purpose, the witness would be incompetent to testify on any supposed value of the firearms, as he is testifying as chief of the Firearms and Explosives Office, who has no expertise in appraisal. Still on the fourth purpose, Your Honor, we object also to the amount that the prosecution has offered for the same reason as previously stated, Your Honor.
15: Sinabi naman ni House Prosecutor Representative Isabel Zamora na ibabatay ni Sangalang ang kanyang testimonya sa Firearms Explosives Office ang mga records at certification mula sa kanyang tanggapan kabilang ang mga halagang nakasaad dito. Narito naman ang naging kasagutan ni Representative Isabel Zamora.
17: Any comment, Honorable Zamora?
18: Your Honor, as regards the first objection, the continuing objection as regards Attorney Manassas Manz Carpio, the Honorable Presiding Officer has time and again ruled that the assets of Attorney Manz Carpio should be included in the deliberations before this Honorable Impeachment Court, considering that the assets of Attorney Manz Carpio form part or should be also stated in the salon of the Vice President. This is in tune with the ruling of this Honorable Court as regards the salon and the financial records of the Vice President and Attorney Manz Carpio. As regards the objection to the fourth offer, that the witness is incompetent to testify because there was his functions do not include an appraisal or the appraisal of revolvers. He will be testifying based on the records of his office or the FEO, as well as what is stated in the certification that he will be presenting before this honorable court. In the same vein, that the amount stated in the offer is the same amount that it is stated in the certification that will be presented by the witness, Your Honors.
15: Matapos ang sinagawang direct examination ng prosecution at matapos linawin ni Presiding Officer Francis Jesus Cordero na market value at hindi acquisition cost ang tinutukoy sa testimony ni Sanggalang, sinabi ni Attorney CJ Narvasa na wala na silang kailangang i-cross-examine sa witness. Sa post-trial briefing naman, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na ang pagtutol na kanilang kampo ay nakadoon sa relevance ng presentasyon ng firearms records pati na rin yung market values. Anya, ilang senator judges din ang nagpahayag ng reservations, ngunit nasa mga senador pa rin ang pagpapahalaga sa testimonya at ebidensyang iniharap. Kaugnay niya, narito ang bahagi na pahayag ni Attorney Michael Poa.
19: I don't want to talk about the merits, but dun pa lang sa offer, as you've noticed, and this is just based on record, we were already objecting based on the relevance. So yun naman talaga yung stand ng defense, yung relevance ng pagpapresent nito, which was also, I guess, voiced out by some of our senator judges. So, ano lang po, pareho lang naman kami ng ano, ng position regarding that. But, you know, the PNP FEO officer was still allowed to present, so we will leave it up to the senator judges kung ano naging appreciation nila doon sa naging presentation. But sa atin, it was really on relevance, specifically yung market values, etc. Para sa atin kasi it really was not relevant. But again, it's not for us to say kung tama yung position namin o hindi. It's really up to the senator judges.
15: Si Attorney Michael Poa, ang defense spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: 28 na minuto na bago sumapit ang ikapito ng gabi. Nananawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema na agad na desisyonan ang usapin na kinakailangang bilang para sa boto dyan sa impeachment ng isang impeachable officer. Yan ay upang maiwasan umano mga alinlangan sa gitna ng mga kinakaharap na krisis sa bansa. Kasunod dito ng dalawang petisyon ay inihain na kumikwestiyon sa ginawang pagbaba ng Senado sa two-thirds na threshold mula sa 16 patungo sa 14 na boto batay lamang sa mga senador na aktwal na magpa-participate. Ayon nga kay Cayetano, napakalagang marisulbagad ang naturang issue dahil ang nasabing formula ng pagbibilang ng boto ay maaaring makaapekto sa iba pang kritikal na mga gawain ng Senado tulad ng quorum at pagpapatibay ng mga kasunduan. Binigyan din ng senador na bagamat may tiwala pa rin sila sa legal na sistema ng ating bansa, mas sensitibo ang usapin na tungkol sa impeachment related topics dahil sa mga sangkot na political at legal considerations. Dilinaw din niya na mananatiling buo at nagkakaisa ang 7 miyembro ng minority bloc sa kanilang mga ginagawa sa mga hakbang kaugnay naman sa usapin ng impeachment. Dagdag pa ni Cayetano, walang itinuturing na majority o minority bloc sa loob ng impeachment court dahil bawat senador ay may sariling pagpapasya sa oras ng paghatol. Sa mga karagdagan nating balita, si Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Velasco hinahamon ang pagsalang sa lie detector test ng dating pulis na nagsasangkot sa kanila sa umano'y delivery ng limpak-limpak na pera. May balita si Bombo Grant Hilario.
20: Yes, Bombo Genesis, Bombo Dennis, sinamon niya ni Rodolfo
2: Balikan natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang linya ni Bombo Grant Hilario. Kaugnay pa rin ang mga update, kaugnay doon sa pulis o dating pulis na nagsasangkot kay Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Velasco sa usapin ng delivery ng malaking halaga ng pera dito kay Vice President Sara Duterte. Mamaya-maya, i-check natin muli mga kabombo at mga ka-Star Nation yung linya ni Bombo Grant Hilario. Please come back.
0: Yes, Bombo Dennis, hinamon niya ni Rodolfo Gracioso Jr., sina Vice President Sara Duterte at former House Speaker Lord Arlan Velasco na sumalang sa lie detector test. Gitan natin security aid ni former House Speaker Velasco na dapat magpa-lie detector test sa mga nabanggit upang mapatunayan niya kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Noong araw ay dumating si Gracioso sa tanggapan ng National Bureau of Investigation kasama si Father Flavio Villanueva. Sa kanilang pagpunta ay nagsumite si Gracioso ng kanyang sinumpang salaysay kaugnay sa mga aligasyong nag-deliver o pag-deliver ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Isinawalit kasi ng dating security aide ni House Speaker Velasco na nag-deliver ito nang aabot sa bilyong-bilyong piso alaga ng pera noong 2018 hanggang 2022. Ngunit nang matanong siya kung bakit ngayon lamang siya lumantad at isinapublika mga ito, sagot niya ay hindi raw kasi siya tinulungan na magkasakit sila ng kanyang ama. Ating pakinggan, si Rodolfo Gracioso Jr., ang former security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco.
21: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya na i-detector test po dito sa INBI para kung sino magkasabi sa akin ng totoo.
22: So, bakit ngayon lang kayo dun?
21: Ngayon lang nagkasakit yung tatay ko eh, at ako.
22: Can you further elaborate po?
21: Yun lang po, humingi ako sa kanya ng tulong, hindi siya tumulong mo lang po.
0: So, sir. Yan ang tinig ni Rodolfo Gracioso Jr. Ayon pa kay Rodolfo Gracioso Jr., isinupit na niya sa National Bureau of Investigation na may ebidensya, kabilang mga litrato at videos na susuporta sa kanyang mga aligasyon. Kaunay dito, ibinahagi naman ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Natibag na kanilang di agad paniniwalaan ang mga paratang ng dating security aide. Kinakailangan niyang masuri ang mga ito at tiniyak na isa sa ilalim sa investigasyon at verifikasyon ang mga prinesentang ebidensya sa ahensya. Pakinggan naman natin si Director Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation.
23: As we are, alam nyo, pag may pumasok sa aming mga ganyang ebidensya, hindi naman kaagad paniwalaan natin yan eh. Kaya nga National Bureau of Investigation, we have to investigate. So we'll investigate kung ano yung katotohanan ng kanyang mga nilatag na ebidensya, yung mga larawan at bidyong kanyang iprinisinta, isa subject namin sa authentication and verification, paring makipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta or yung kung mabalidate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa. So titingnan natin yun.
0: Alinsunod dito, iimbitahan ng National Bureau of Investigation ang mga personalidad na nabanggit ni Gracioso, kabilang si Vice President Sara Duterte upang magbahagi ng kanyang paliwanag o ng kanyang paniga. Nag-uulat live para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Bas Radio Bombo!
2: Kinumpirma ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na dating ang nagsilbi bilang security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Itong si Rodolfo Gracioso Jr. Si Gracioso Jr. mga kabombo ay dating police na nagbunyag sa umano'y ilang beses na pag-deliver nila ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte. Habang siya ay nagsisilbi bilang security detail nitong si dating Speaker Velasco. Ayon kay Nartates, dati nang naharap sa mga kasong administratibo at kriminal ito si Gracioso noong taong 2021 at 2022 habang nakadestino sa Police Regional Office 4A. Dahil na rin sa pinatawan ng suspensyon, ngunit agad din naman itong naisilbi at ang kanyang pagkakadismiss sa serbisyo anya ay resulta ng serye ng mga imbestigasyon at pagbahagi ng administrative sanction pati na yung corresponding justice para naman sa mga paglabag na nagawa nito sa kanyang panunungkulan. Sa mga karagdagan at iba pang paksa mga kabombo ng ating balitaan, Monitoring muna tayo sa mga presyo ng mga Noche Buena items dahil Bermans na ho, mga kabombo, ay sumisipa na raw sa pagtaas yung ibang produkto. At alamin din natin ang iba pang mga update, ano, dahil 88 days bago ang Pasko, kumustahin natin ang mga pangunahing pamilihan dito sa Metro Manila. May nakalap na impormasyon si Bombo Cindy Grida.
1: Mga kabombo at Kastar Nation, 88 days na lamang at Pasko na. Siguradong marami na sa inyo ang nag-uumpisang magplano at mag-isip kung ano ang mga espesyal na pagkaing ihahanda para sa pinakaabangang Noche Buena kasama ang buong pamilya. Hayaan ninyong tulungan kayo ng Bombo Radio na maging praktikal. Alamin natin ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin para sa papalapit na masayang okasyong ito. Siyempre, hindi mawawala ang isa sa pinakapopular at tradisyonal na putahe sa Pilipinas na kadalasang hinahanda tuwing may okasyon at sumisimbolo sa mahabang buhay. Ang bihon ay nasa 45 pesos ang isang balot, habang ang pansit canton ay nasa 30 pesos. Isama na rin natin ang spaghetti na kasalukuyan ay nasa 55 pesos ang kalahate at 90 pesos naman ang isang buong balot. Sa mga pangunahing sangkap nito, ang tomato sauce ay nasa 35 hanggang 55 pesos, depende sa laki at brand. Sa gatas naman, ang evaporada ay nasa 25 hanggang 40 pesos. Habang ang kondensada ay nasa 40 pesos hanggang 60 pesos. Sa panghimagas naman, nariyan naman kakanin na ang madalas na sangkap ay ang malakit na bigas na naglalaro sa 57 hanggang 65 pesos bawat kilo. Kung gagamit ka naman ng kamoteng kahoy, umaabot ito sa 40 hanggang 65 pesos. Para naman sa mga naghahanda ng mainit at masarap na ulam, nangunguna riyan ang lumpia, menudo o di kaya naman ay kaldereta. Alamin natin ang kasalukuyang presyo ng karne. Ang baboy ay kasalukuyang naglalaro sa 290 hanggang 400 pesos, depende sa

0: ay 25 pesos ang isang piraso. Ang dalandaan ay umaabot sa 80 pesos bawat kilo. Ang ubas ay 280 pesos bawat kilo. At ang mangga ay umaabot naman sa 280 pesos bawat kilo. Ayon kay Evelyn Cadag, isang mamimili, mabigat na sa kanila ang kasalukuyang presyuhan bunsod ng mahal na gasolina na pinalalapa ng nilalapit na Disyembre, partikular na sa presyo ng mga gulay. Dahil dito, naiisip na lamang aniya na magtipid sa paghahanda, ang importante ay may maihahanda sa mesa sa pagdiriwang ng okasyon.
1: Ramdam na talaga, matagal na, lalo na sa mga bilihin, lalo na sa gulay. Sa isda naman hindi masyado, sa karne, sa gulay lang talaga ang mahal. Kaya bihira na kami maggulay. So yun.
2: Yung taga po nagkaroon ng mga pagkakulang presyo, apektado po nito yung budget mo para sa handahin sa pagkakulang?
1: Hindi ko pa alam kasi depende, magtitipid na lang siguro.
0: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Aros natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 17 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. At sa pagkakataong ito, dakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Davao Region sapagkat si Public Works Secretary Vince Dizon ay nag-inspeksyon doon sa tulay na pinag-uusapan at kabilang doon sa subject ng ilang mga sinasagawang imbisikasyon at pagsusuri. Alamin natin ang mga update mula sa Bomb Radio Davao.
4: Personal na inspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Taal Bailey Bridge dito mismo sa Barangay Talomo, Davao City, ngayong araw, Setyembre 28. Tinatayang 100,000 piso ang nilaan para sa emergency dike rehabilitation at paglalagay ng gabion sa lugar na naglalayong itaas ng hanggang 2 metro ang dike at isara ang mga gap sa kasalukuyang istruktura. Target na matapos ang mga pangunahing trabaho bago pa man matapos ang taon, kabilang din sa mga susunod na hakbang ang pagpapaangat pa sa Bailey Bridge dahil mababa umano ang kasalukuyang elevation nito kumpara sa kinakailangang flood mitigation measures. Isinasagawa na rin ang finishing works kabilang narito ang shotcrete habang nakaplano ang paglalagay ng asfalto sa daan para mas maging maayos ang pagdaan ng mga residente.
5: Sa susunod na malaking ulan, may feeling naman ng safety yung mga kababayan natin dito na hindi sila pagka umuga na naman, ayan naman, manginginig na naman sila sa takot. So, pinamadagi natin. So, hindi ko alam kung bakit hindi na nga tinuloy-tuloy ito dati. Tanong nyo na lang siguro sa mga pumagit sa akin dito. And ngayon, after 2 months, ito na, almost finished na tayo at tapos na tayo hanggang sa tulay. By the way, yung tulay, itataas natin yan. Kasi nga, kapantay na siya ng flood mitigation. So, kailangan natin itaas yung tulay.
4: Matatandaan noong Hulyo 24 tuig 2026, nakaranas ng matinding flash flood ang mga lugar sa Bangkal at Talomo proper. 5 araw matapos ang insidente, noong Hulyo 29, unang nagtungo at nagsagawa ng inspeksyon si Secretary Dizon sa mga lugar na tinamaan ng baha, kabilang na dito ang paligid ng Taal Bailey Bridge. Ang mga emergency intervention ay sinagawa kasunod ng naturang insidente upang mapabilis ang mga kinakailangang hakbang para sa flood protection at kaligtasan ng mga komunidad. Report mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Davao, ito si Bombo Bianca Cuenz, Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information na Basta Radio Bombo!
3: Kaugnay pa rin ang mga aktividad ni Public Works Secretary Dizon pagkatapos ng kanyang pagbisita dyan sa Davao Region. Numeretso din ho ito doon sa Soksarjan area kung saan ay muling nag-inspeksyon sa nasirang pasilidad dyan sa General Santos at maging sa Sarangani dahil naman sa naitalang lindol kasama itong si Secretary Manny Pacquiao. May balita ang Bombo Radio Johnson.
6: Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang imprasaktura sa lungsod ng General Santos na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8, 2026. Kasama niya si National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa ginawang pag-inspeksyon. Kabilang sa mga gusaling kanyang binisita ay ang College of Medicine and Infirmary ng Mindanao State University. Sinuridin ni Dizon ang kondisyon ng mga apektadong pasilidad upang matukoy ang mga kinakailangan.

0: nangamba, pagkukumpulia at iba pang hakbanga para sa kaligtasan ng mga estudyante, tauhan at ng mga pasyente. Ang inspeksyon ay bahagi ng pagsubaybay ng DPWH sa mga infrastruktura na naapektuhan ng malakas na lindol sa Jensen. Samantala, pagkatapos ng Jensen, ininspeksyon din ni Secretary Dizon kasama ni Pacquiao ang mga gusali at iba pang pasilidad sa lalawigan ng Sarangania. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Dizon na mahigpit na utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bilisan at tutukan ang recovery efforts sa mga nasirang pasilidad, lalo na ang mga paaralan, ospital at iba pa.
1: Apat na beses ko na atang pumunta dito sa Jensen since yung lindol. Kasi talagang ang sabi ni Pangulong BBM, kailangan tutukan natin yung recovery ng mga kababayan natin. And we're very, very happy na kasama na namin ngayon sa kabinete si Sec Manny. Gago na taga dito siya sa Sarangani tsaka sa Jensen. Kasi talagang grabe yung hirap na dinanas ng mga kababayan natin nung nag-earthquake. And ang talagang naging utos ng Pangulo sa akin is kailangan bilisan yung pag-aayos ng mga facilities natin, gago na yung hospitals and yung schools.
0: At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Samantala, ngayong nalalapit na ang tinatawag na peak ng El Nino o Super El Nino dito sa ating bansa, ang Department of Environment and Natural Resources meron hong babala posibleng maging epekto dyan sa mga pinagkukunan ng tubig at maraming iba pa. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Rojas.
3: Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa posibleng epekto ng El Nino sa mga pinagkukunan ng tubig sa ilang lugar sa bansa, lalo na kung magiging limitado ang pag-ulan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, Dr. Ernest Federico, Provincial Officer ng DNR Capiz, maaaring maepektuhan ang ilang water sources sa lalawigan kung hindi magiging sapat ang ulan na maaaring humantong sa pagbababa ng supply ng tubig. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Federico na mahalagang paghandaan ng publiko ang posibleng epekto ng El Nino, particular sa malugar na umaasa sa ulan at iba pang likas na pinagkukunan ng tubig. Dahil dito, hinihikayat ng DNR Capiz ang mga residente na maghanda ng sapat na supply ng tubig at iwasan anumang uri ng pag-aaksaya nito. Nananawagan din ang ahensya sa publiko na pairalin ang wastong pagtitipid, hindi lamang sa tubig kundi maging sa kuryente at gamitin lamang ang kinakailangang supply. Ayon sa DNR Capiz, mahalagang maagang paghanda at responsableng paggamit ng mga pangunahing resources upang mabawasan ang posibleng epekto ng patinding init at kakulangan ng tubig sakaling maranasan ng El Nino.
4: Dapat po tayong makinig sa mga payo ng mga ahensya sa gobyerno patungkol sa El Nino. At wag po nating pabayaan na hayaan nang na magmangan tayo. At pagdating ng matinding init, saka pala tayo magagalaw. So dapat po tayo ngayon pa lang, handa na natin yung mga sarili natin. Siguradong tataas yung presyo ng kuryente, ng pagkain, at siguradong merong maraming insidente ng sunog. At syempre, maapektahan dito ang ating mga farmers at ang ating mga livestock, yung mga hayop.
3: Mula rito, si Impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamiluz Deli, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Sa karagdagan pa nating balita, yung abogado nitong si Mary Jane Veloso ay labis ang pasasalamat na nabigyan ng absolute pardon ang kanyang kliyente makalipas ang mahabang panahon ng pagkakabilanggo. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Bacolod.
5: Naging emosyonal at lubos na nagpapasalamat ang abogado ni Mary Jane Veloso na matapos ang mahabang panahon, nabigyan na ng absolute pardon ang kanyang kliyente. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Bacolod, sinabi ni Attorney Jocely De Inla na base sa pahayag ng Undersecretary ng Bureau of Corrections, sinuri at kinalkula ang kwalipikasyon ni Mary Jane batay sa mga umiiral na tuntunin at batas sa Pilipinas na sumasaklaw sa mga bilanggo kagaya nito. Binigyan din ng abogado ang mahalagang prinsipyo sa ilalim ng Domestic Anti-Trafficking Act na nagsasaad na mga biktima ng human trafficking ay hindi dapat litising o kasuhan para sa mga krimeng nagresulta sa kanilang pagiging biktima ng pang-aabuso. Nagpaabot ito ng pasasalamat na sa wakas ay iginawad na kay Veloso ang ganap na kapatawarang tagal na nilang isinusulong. Batid ng marami na nakulong si Mary Jane Veloso sa Indonesia noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking. Noong 2024, ibinalik ito sa Pilipinas alinsunod sa kasunduan sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas. Nanatili sa bilangguan si Veloso ng mahigit 15 taon bago niya muling nakapiling ang kanyang pamilya matapos lagdaan ng Pangulo ang absolute pardon.
6: Palagay namin hindi siya nabibigyan ng sapat na emphasis, kaya inuulit-ulit namin, no, kaya sa aming panawagan na siya ay mabigyan ng clemency. Dapat nga hindi pa to sa konteksto ng ano eh, ng kumbaga criminal, no, legal system, kung hindi sa kanyang pagiging biktima ng human trafficking. Gayun pa man, nagpapasalamat kami to na finally nabigyan na siya ng absolute pardon na siya namang matagal na nating ipinapanawagan.
5: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Grace Labaton and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Pumbo!
2: Sa iba pa nating balita, yung mga eksperto ho may babala sa publiko dahil sa posible raw panganib ng sobrang paggamit ng artificial intelligence.

0: in a positive way, it can be also powerful sa mga maling gawain.
1: Para sa Bombo Network News, mula rito sa 103.7 Star FM Rojas, Star DJ Glenn. This is the Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Bombo International News.
3: Doon sa Bangkok, sa bahagi ng Thailand, isinailalim na ho ito sa state of emergency dahil doon sa matinding pagbaha mula pa nitong nakalipas na weekend. May balita dyan ng Bomb Radio Kalibo.
4: Idiniklara ang flood emergency disaster sa buong Bangkok matapos makapagtala ng mahigit 300 milimetrong ulan sa loob ng 3 araw na nagdulot ng malawakang pagbaha sa kabisera ng Thailand. Sa interview kay Bombo International News correspondent Fernando Catani, bagamat humina ng pag-ulan ngayong araw ng Lunes, ngunit nananatiling mataas ang level ng tubig sa mga kanal kung kaya't pinayuhan ng mga residente na manatili muna sa kanilang mga tahanan. Apektado ang lahat ng distrito ng Bangkok kung kaya't idineklara ng pamahalaan bilang disaster zone upang mapabilis ang pagpalabas ng pondo para sa assistance mamamayang lubog sa baha. Dagdag pa ni Catani na patuloy ang operasyon ng mga otoridad sa pagbomba ng tubig. Ngunit puno na rin ang mga kanal kaya't mabagal ang pag-agos nito at gayon din ang paghupa ng tubig baha. Samantala, nagbabala ang Thai Meteorological Service na posible pang magkaroon ng malakas na pag-ulan sa buong Linggo. Wala pang naitatalang nasawi sa kasalukuyang pagbaha sa Bangkok. Ngunit apektado ang mga overseas Filipino workers or OFWs na nasa no work, no pay arrangement, pati na rin ang mga nasa food and retail businesses dahil sa delayed deliveries. Bukas rin aniya ang Migrant Workers Office ng Philippine Embassy sa Bangkok

0: para sa mga distressed Filipinos na nangangailangan ng tulong.
1: At ngayon po ay may mga baha pa, mga areas, lalong-lalo na po sa central region. Ang problema po natin is yung sa syudad mismo. Maganda naman po yung drainage system nila, kaso nga lang yung walang hintong pag-ulan. At ngayon, baha pa rin yung mga areas. May mga lugar pa rin, mga kalsada, na kahit yung mga bus mismo ay hindi na nakakadaan dahil lubog na po ito. Almost kalahati na po ng body ng sasakyan ay yun na po ang level ng tubig. Kagabi po, lumabas tayo at tinignan natin kung anong response ng gobyerno po. At marami po tayong nakita mga trucks na nag-offer ng mga libre sakay para sa mga na-stranded ng mga pasahero at in-extendin po yung operations ng mga public transportation dito. Lalong-lalo na yung mga bus at mga train.
0: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, ito si Bombo Cyrus Bailon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na batay ho doon sa pagsasara ng trading kaninang hapon at ang resumption naman ho ng trading ay bukas alas 9 ng umaga. Ito ho yung record ng atin pong foreign exchange update. Ang isang US dollar ay may katumbas na 62 pesos and 55 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 98 centavos. Singaporean dollar, 49 pesos and 1 centavo. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 68 centavos at ang Euro ay 71 pesos and 27 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Panatiling updated sa mga kaganapan sa looban o sa labas ng ating bansa. Maaaring matunghayan ang mga balita at impormasyon through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Mindanao, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa area naman po ng Carrigal Region, Bombo Radio Butuan. Sa bahagi ng Sok Sargen, nariyan ang Bombo Radio Jansan. At dun sa area ng South Cotabato, Coronadal at mga karating na lugar, lalo na ho para sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Sa lalawigan naman ng Bukidnon, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio Balay-Balay. At sa mga mahilig sa musika at dagdag ng mga impormasyon, maaari po ninyong matunghayan sa pamamagitan ng ating mga himpilan dyan sa bahagi naman ng Zamboanga Peninsula. Nariyan ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at sa Bangsamoro Region, ang Star FM Cotabato.

walong-but-walong araw na lang, Pasko na! This Christmas, we share the love. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood ang susunod na Bombo Network News bukas, ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng umaga. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Bigla ang gastos.
13: Bagong plano.
14: Travel.
15: O kaya bagong negosyo.
16: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
17: Sangla.
18: Personal loan.
19: Jewelry.
2: Negosyo loan.
1: OFW.
19: At motor loan.
20: Basta loan.
21: Sa Cebuana.
22: Goods ka!
23: Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: It's time to fiesta with Bet88.
25: Come dance with me.
24: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
26: Always a party at Bet88.
27: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsible gaming at core.ph.
12: Bigla ang gastos.
13: Bagong plano.
14: Travel.
19: O kaya bagong negosyo.
16: Buti na lang. May Cebuana Lumiere.
17: Sang lang.
2: Personal loan.
19: Jewelry.
2: Negosyo loan.
1: OFW.
19: At motor loan.
23: Basta loan.
21: Sa Cebuana.
22: Goods ka!
23: Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
28: Tol! Bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
29: Tol! Naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
28: Orokan Icebox?
29: Oo! Malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
28: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
29: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
28: Ayos ah!
30: Orokan, maayos ang buhay mo.

Buksan mo at papasukin na yan. Papasukin na ang ating winner, Charisse. Magandang gabi, happy Monday, Kasri Nation. Kasama mo na muli ang yung sweetie tutie girl, Ivana Darna. For this, a beautiful day, beautiful night, beautiful day. Well, for this ha, si Gong Yu. I mean, yung si Gong Yu, yung Coffee Prince, si, ano mga isa niya? Yun, yung K-drama na yun. Goblin! Diba? Pupunta yan sa Manila. Pupunta yan sa Pilipinas. November ata yun. Check ko lang. Totoo nga. Pupunta sila kasama si yung gumanap din dun sa ano. Alam mo yung palabas na siya yung may-ari ng mall, tapos nakakakita ng multo yung love team niya. Tapos siya rin yung gumanap sa Kim... Doc... Kim Reactive... Do, ano? Ano ba to? Agent Kim Reactivated. Ayun lang, share ko lang bigla. Naman, naalala ko tuloy sila. Yung mga idol. Ano na si Gong Yu, babe? Anyway, ito mag-usapan natin. Alam mo yung kasradition, no? The truth is, we outgrow those who don't know how to love us. Wow! Narinig mo na ba yun? O kaya naman nararanasan mo ba yun?

0: may mga nangyayari talagang pag-outgrow sa buhay-buhay. Halimbawa, yung friendship ninyo, nag-outgrow na. Ay, ikaw, nag-outgrow ka na. Nag-grown out, outgrow. Diba? Yung friendship mo, hindi na kayo relatable sa isa't isa. Or minsan naman din, pati sa pag-ibig. The truth is, we outgrow those who don't know how to love us. Yung mga taong, halimbawa, yung mga tao na marami silang hindi marunong mag-appreciate sa'yo. Yung mga taong okay lang sa kanila kahit wala ka. Yung hinahayaan lang na lumayo ka ng lumayo. Hanggang sa dumating sa point na parang, hindi ka ba mahalaga? Ganun, mapapaisip ka, hindi ba ako mahalaga? No, ina-outgrow natin yung mga taong pinaparamdam sa atin na replaceable tayo. Yung mga taong hindi genuine, ang daming sinasabi, pero kapag kailangan mo na sila, wala. No? Yung gusto lang nila yung isang side mo, pero hindi nila kayang tanggapin kung sino ka talaga. Kung sino ka talaga kasama yung flaws, yung moods mo, at lahat ng imperfections mo. Again, ina-outgrow natin yung mga taong hindi na marunong magbigay ng time at effort. Kaya naman, na kaya naman nilang ibigay yung best nila, pero pinipili na lang ibigay sa iba. At sa atin, ang binibigay na lang is parang tira-tira. Minsan darating talaga sa point na alam mo naman kung sino ka, alam mo naman kung ano yung gusto mo, at higit sa lahat, alam mo naman kung ano yung deserve mo. Kaya kumbaga parang nagkakaroon na ang isang tao na hindi na siya willing bumalik. Hindi na willing bumalik doon sa cycle na yun. Cycle na paulit-ulit mong binibigay yung puso mo sa mga taong hindi naman marunong mag-appreciate. Ito again sa friendship o kaya love life. Kaya naman minsan, Kasrination, alam mo yun, kapag natutunan mo na ring mahalin ang iyong sarili, hindi mo na hahayaan no, na may taong iparamdam pa ulit sa'yo na hindi ka worthy of love. Kaya minsan, hindi naman talaga tayo nawawala ng tao. Ina-outgrow lang natin sila. At baka yun na rin yung paraan ng buhay para matutunan mong piliin ang sarili mo. Dahil deserve mong mahalin nang hindi mo kailangan magmakaawa para makita, maramdaman o kaya naman pahalagahan. Ay nako, relate na naman yung isa dyan. Hirap talaga, no? Ganun talaga ang life eh. May mga ina-outgrow na tayo sa buhay. Pero alam mo, sa tingin ko, nangyayari to talaga sa friendship. Lalo na yung mga friends na friends lang. Kapag okay, kapag hindi, wala, dead ma. Edi dead ma rin. Ano rin niya, matututo rin yan sila. Magkakaroon din sila ng ganung experience. I believe. Ay nako, 9 star minutes bago po mag-8 ng gabi, 7:51 in the evening at the Philippine Standard Time. Ako pa rin po yung kasama, yung sweetie girl, Ivana Darna. Happy Monday! Gusto ko lang naman i-congratulate, no, ang Star FM Manila. Dahil isa po sa nominated ng Best FM Station para po sa KBP Golden Dove Awards. Ay, congratulations naman. 29 KBP Golden Dove Awards. Kaya, thank you so much din. And now dyan, magpapaligtugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. Kasi Nation, kasama mo ganun yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa iyong paboritong ipinang pinapakinggan na like mo. Share mo.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.

3 in the evening at the Philippine Standard Time. Ikaw ba ilang beses ka na bang na-broken hearted dahil ang iyong jowa ay isang, alam mo yun, parang kulang na lang tumakbo sa eleksyon. Tumakbo bilang SK o kaya naman kapitan ng barangay dahil lahat na lang kaibigan. Lahat? Kasi nga, isa siyang extrovert. So, pag-usapan natin, kasi ayon sa isang dating coach, it's great to date an introvert. So, pag-usapan natin, bakit nga ba sinasabi nila na mas okay daw o kaya masaya or it's amazing experience na makipag-date sa isang introvert? So, ito, alam mo, pagdating sa, akala natin, no, kapag pagdating, ang usapan pagdating sa datingan, no, mas lamang yung mga extrovert, yung madaldal, pala kaibigan, madaling kausap, at yung parang walang problema sa pakikipag-socialize. Pero, ayon sa dating coach na si Vanessa Antonio, siya ang founder ng Singles Events Manila, may mga katangian daw ang mga introvert na maaari ring maging dahilan kung bakit maganda silang partner. Una sa lahat, ang pagiging introvert daw ay hindi ibig sabihin na antisocial. O, yung mga introvert natin dyan, agree ka ba doon? So, hindi daw ibig sabihin na antisocial sila. Maraming introvert ang marunong makisama at makipag-usap. So, ang pinagkaiba lang daw, mas mabilis silang maubusan ng energy. Kapag matagal na silang nakikisalamuha sa maraming tao, parang kailangan daw nila ng konting alone time para makapag-recharge. At kapag dating naman, yung charisma ang pinag-uusapan, isa sa mga magandang katangian ng mga introvert ang tinatawag na quiet confidence at quiet charisma. Wow! Kung yung hobby, ang iyong, I mean, yung iyong hobby-hobby lovey-dubs ay isang introvert, eh, agree ka ba? Mapapatunayan mo ba na meron talaga silang quiet confidence or quiet charisma? Wow! So, kumbaga parang hindi kailangang ipagsigawan ng isang introvert na isa siyang catch. Mas madalas pinapakita raw nila na sa pamamagitan ng pakikinig, pagbibigay ng attention sa'yo, paggawa ng mga bagay na may meaning. At dahil hindi raw sila, ito na sabi ha, hindi raw sila laging ano, nakatutok sa pagsasalita tungkol sa sarili nila, no? Mas nakakapagbigay daw sila ng oras para talagang pakinggan yung kausap. So, may mga pagkakataon naman kasi Renation na kinakabahan sila, hindi agad nila nasasabi yung gusto nilang sabihin. Pero kapag komportable na sila sa isang conversation, talagang makikinig sila ng mabuti. So, isa pa sa magandang katangian ng ilang introvert ay ang willingness nilang mag-improve. Wow! Alam nila kung saan sila magaling, pero kaya rin nilang aminin kung saan pa sila kailangang matuto. Lalo na pagdating sa communication, no? Pagdating sa social skills at pakikipag-flirt. Siguro ito yung ano, yung the way mo i-catch yung attention ng isang babae. Flirt. Pero kung nakikipag-date ka, eto ha, kung nakikipag-date ka sa isang introvert, may ilang bagay na kailangan mong tandaan. Una, huwag mo silang ikukumpara sa mga extrovert. Kung hindi mahaba yung messages nila o hindi sila palagi nakikipag-chat, hindi ibig sabihin na hindi sila interesado. So may mga introvert na mas pinag-iisipan muna ang sasabihin bago mag-reply. Okay? Number 2, natandaan mo is respetuhin yung alone time nila. Kung ikaw ha, kung ikaw ay nakikipag-date sa isang introvert. Yahoo! Hindi ibig sabihin na gusto nilang mapag-isa ay ayaw ka na nilang kasama para sa kanila. Mahalaga lang yung oras, mahalaga yung alone time para makapagpahinga at makapag-recharge. And lastly, huwag mo silang piliting maging extrovert, okay? Hindi naman kailangan maging madaldal at outgoing o laging game sa social gatherings, no? Para maging magandang partner. Minsan,
ang tahimik na tao,

0: Siya pa ang pinakamarunong makinig. Pinakamasinop sa mga details. At pinakamas seryoso kapag nagbigay na ng oras at atensyon. Ay! Kaya kung may introvert kang kadate ngayon, baka hindi man sila palaging maingay o kaya naman expressive. Baka sa tahimik nilang paraan, marami pala silang ipinapakitang effort sa'yo at pagmamahal. Very sincere talaga yan sila. Kaya yung iba, mas gugustuhin talaga nila yung introvert tapos nakasalamin. May mga ganun pa silang type. Pero actually, ako lang ha. Pero basta okay na yan. Basta marunong makipag-usap. Sige na yan, okay na yan. Tapos mahal ako. Sige na. Diba? Sige na, pasado ka na girl. Para masaya naman yung Pasko ko. Okay, oras natin. 49 star minutes na po. Makalipas ang 8 in the evening. 8:49 in the evening. At the Philippine Standard Time. Yan ang ating pinag-usapan, ano? Kung bakit nga ba it's amazing to date ang isang introvert. Ayon yan sa dating coach. Hello mga Kasir Nation! Sana ikaw ay may nakuha kahit papano. And ingat po again sa ating mga nasa labas. And good evening. Magbabalik tugtugan tayo. Ito naman yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Feel good hits.

Yan ang awiting I Never Cry mula po kay Alice Cooper. Oras natin sa buong kapulan ng Pilipinas, 34 star minutes makalipas, 35 star minutes makalipas po ang alas 9 ng gabi.

0: ikaw ba kasi Ray Nation, meron ka gustong mapaibig? Lahat na ginawa mo, pero bakit hindi pa rin? Bakit ayaw niya pa rin sa'yo? Kaya naman, ito ha, para sa mga napag-iisip-isip ang, alam mo na, about sa love, sa taong gusto mo. Eh, naniniwala ka ba na kaya mo mapaibig ang isang tao kapag ginamitan mo ng mahika o gayuma? Naniniwala ka ba sa power ng gayuma? Meron ka bang kakilala na gumamit na nun at naging effective? O gumamit nga ng gayuma at napawalang bisa? Ating katanungan po for tonight para po sa ating star tanong ay nakapost na sa ating Facebook page 102.7 Star FM Manila. At kung gusto mong makijoin sa ating usapan at gusto ko rin marinig anong opinion mo dito at kung may experience ka na regarding dito, no, i-comment mo yan mamaya dahil meron po tayong Facebook Live. Kaya kung gusto mong makita ang iyong DJ Yvonne, okay na, gusto mo lang talaga mag-comment. Mamaya yan, mga 10:30 PM, kita-kits. Again, ating po katanungan is naniniwala ka ba na kaya mong mapaibig ang isang tao kapag ginamitan mo ng mahika o gayuma? Rawr! Ayan na, alam mo na ha. Comment ka dyan, sige. Again, naniniwala ka ba na kaya mong mapaibig ang isang tao kapag ginamitan mo ng mahika o gayuma? Naman kasi Nation, wag tayo na ay magbabalik tugtugan sa mga gayuma-gayuma na yan. Mabalik tugtugan na tayo. Ito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.

Oras natin sa Pambulang Pilipinas is on the wings of love. Awaiting on the wings of love, wala mo kay Jeffrey Osborne. And of course, 18 star minutes before we move to 11 in the evening, 10:42 ng gabi ate Philippine Standard Time. Para magandang magandang evening, mga kasradiation natin. Hello, hello, hello. How's your Monday? Is it good? Is it great? Is it fun? Is it overwhelming? Hello po sa mga nakabiyahe ngayon, sa mga kung nasaan-saan mang lupalop. O yung mga nagmumuni-muni pa sa labas at sa mga hindi pa makatulog dyan, kakaisip sa kanya. Kakaisip dun sa taong hindi nagre-reply. Sabi pwede isipin, no? Pero yung taong iniiwasan ka, hindi ka pinapansin, yun pa yung mas lalo tayong... Parang mas attracted. Yung mga mas attracted pa tayo dun sa hindi na nga tayo binibigyan ng halaga. Ang sakit. Again, naka-live sa Facebook page, 12.7 Star FM Manila. Of course, with your sweetie girl, Yvonne Atayna. Well, ikaw ba, mabilis ka bang ma-fall? Diba? Mabilis ka bang ma-in-love? Eh, kaso lang, pag nai-in-love ka, lagi ka rin namang nauuwi sa pagka-broken-hearted. Broken-hearted kasi nga ni... Wala, hindi ka rin gusto. Lagi na lang nire-reject. Hanggang sa merong nagyaya sa'yo, nag-alok, baka gusto mo itry to. Baka gusto mo itry tong love potion na to. In Tagalog, gayuma. And Kasradiation, alam ko, marami sa atin alam to eh. Yung narinig na, ang gayuma, bla bla bla. Pero ang tanong natin is, naniniwala ka ba na kaya

natin ang ating mga comments. Sabi ni Kuya, good evening DJ Von, para sa akin 100%. 100% na ano? Para sa akin 100% hindi. Kahit anong gayuma, baliwala yan pag oras na nagising. Nagising sa katotohanan na ang lahat ng pinaghirapan ay mawawala. Mas mainam na magpakatotoo kahit mahirap, at least walang mawawala. Oh, may ganun ba? Nawawalan ba ng visa yun? Hindi ba yung lifetime? Kasi sa totoo lang, kung totoo talaga ang gayuma, ako ay gagayumahin ko yung crush kong artista. Gagamitin ko na yun sa damit niya. So, baka nakakatakot kasi spirit, diba? O, ayun. So, para kay Kuya Nestor, 100% ay hindi. Dahil kahit anong gayuma, baliwala rin daw siya. Nasaan ako? Na obsession. Diba? Parang ginanon siya eh. Pero mas malala lang. Tama at siya yung sagot. Yan, naalala ko tuloy si, ano pangalan nun? Si Bear at saka si Nina ba yun? I don't forget. Basta yung movie na Obsession. O, sunod naman, sabi niya, good evening po, Ma'am Yvonne. Hindi po. Kaya, ano, hindi po kaya ng kahit anumang gayuma ang pusong totoong nagmamahal. Dahil ang pag-ibig na ipinilit sa gayuma ay hindi kahit kailanman magiging tapat. Uy, ang ganda naman ng sagot nito. O, pero Ma'am Yvonne, baka nga may gayuma na ganyan. Bibili po ako. Sabihin mo lang kung saan. Kuya, parehas tayo. Hindi natin alam sa mga kabili. Andito ako sa Metro Manila. For sure, meron. Baka meron sa Quiapo. Or sa Baclaran. Pero for sure, baka sa Quiapo meron. Kasi ang nakikita ko lang dun, ano eh. Yung pampa... pamparegla. yun pala yung nakita ko kasi nandun sila sa mga bungad. Nakapunta ako ng Quiapo kasi kailangan ko bumili ng charger. Okay, yun lang kaya ako nandun. Oo, yun lang talaga. Kasi hindi ako magaling sa lugar na yun. Tsaka hindi ako napupunta doon, nailayo. Kaya pagbili ako ng papunta doon sa may charger. Ay, sa mga gilid. Basta may mga something-something. So, nakalagay pamparegla. Sabi ko, bakit? Doon ko na-realize. Siyempre, di ba? Kapag yung isang... Ah! Never mind na nga. O, sunod natin. Sabi niya, hindi actually. O, dapat, number one, pinag-pray mo siya kay Lord. Number two, effort. Number three, lakas ng loob. And number four, marunong maghintay. Number five, may respeto. Actually, girl, no? Okay, ano mo yan? Actually, two times. Correct. Pag ginawa mo yan lahat, di ba? Parang kahit hindi siya na-inlove sa'yo, at least you gave your best. At least, totoo ka, hindi mo ginamitan ng gayuma. O, sunod naman, sabi niya. Good evening po, DJ Yvonne and Blooms. Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng pag-ibig. Na hindi na po kailangan pa ng gayuma o mga mahika ang totoong pag-ibig na bigay sa atin ng buong may kapal. Yes, totoo. Kasi parang masasabi mo bang totoo ang isang pag-ibig? Kung gumamit ka naman ng gayuma, siguro maaaring naging effective na mahal ka rin niya, nagkaroon na rin siya ng feeling sa'yo. Pero parang hindi siya organic, no? Hindi siya organic. Sunod, sabi niya naman, hi, ganang Eve po, DJ Mon. Happy Family Day sa inyo, Star FM Family. Taray naman yung family. May ano ba kami? Family Day ngayon. Para sa akin, bakit kailangan pa natin gamitan ng kung ano-anong mga mahika o mga panlilin lang sa taong minamahal natin? Kung talagang mahal ka niya, hayaan natin na mabuo yung relasyon natin sa maayos na paraan. Hindi natin papadaanan sa santong padbasan. Eh, paano kung mauntog po yan? At maalala niya na ang taong minahal pala ay kinamumuhian pala niya. Eh, dinabuking na. Mas maganda kung nasa tamang proseso ang lahat. At least wala pang regrets na mangyayari. Hayaan ko na lang kung ayaw niya sa akin. Basta ako, minahal ko siya.
kung ano man ang

magiging resulta ng mga ito ay buong puso kong tatanggapin. Alangan pa naman na mahikin ko na mahalin niya ako. Eh, mas maganda kung siya na lang ang magsabi na mahal niya rin ako. Kaysa kung ano-ano pa ang gawin ko sa kanya. Wala pa yon sa vocabulary ko, DJ Yvonne. Mahirap kaya yung manglumay? Ano yung manglumay, day? Oy! Manglumay lang para magustuhan ka lang. Basta ako, idadaan ko sa tamang proseso para magustuhan lang niya ako. Pagsisipkapan ko po ito, DJ ko. Ilan po, God bless! Thank you! Ano nung pinakita mo sa akin na you're so strong, DJ? Uy, bakit? Anong pinakita ko sa'yo? Palagi, thank you nga pala kasi pinakita mo sa akin na you're so strong. Una sa lahat, hindi ko mabuksan Facebook ko, mga meme. Isang buwan na. Anong pinakita ko? Uy, totoo ha, hindi ko mabuksan. Isang buwan na, pati yung messenger ko, mga meme. Anyway, ito na. Kaya sa ano lang ako Instagram. Thank you so much, ate. And I agree. Kapag hindi ka gusto ng tao, siguro mas okay naman mag-move on. Kaysa ipilit mo, hindi naman kayo talaga yung nakatadhana sa isa't isa. Mga mi. Siyempre, diba parang mas makapangyarihan pa rin yung plano ni Lord kaysa sa gayuma. Okay, mag-i-effective man yung gayuma, pero what if ubus na? Okay na mo yun? Ubus na siya, expired na. Hirap eh. Tsaka hindi siya genuine. Hindi ko alam, hindi ko pa natatry. Hindi ko pa nga, I don't know. As ano, sabi niya, ang tunay na pag-ibig, lalo na pag madama ng babae yan o lalaki, kusa yan sa puso. Sa puso niya, at kahit hindi paggamitan ng mahika o gayoma, dahil hindi yan umuobra, no, sa mahika o gayuma kung mahal ka niya. Especially kay Sophie, ay, may paganyan. Ayan daw, hello kay Sophia Chinita, Glenn Omar, Madrid. Uy. Ang funny, star DJ Sophie Amber ay napunta sa Metro Manila. Sis! Thank you so much! Yeah, right? Yun nga, baka hindi kasi mahal, kaya ginagamitin ng gayuma. Pero kapag naramdaman, hindi mo na kailangan yan. Hindi pa ako nakakita ng gayuma. Curious na curious yun. Sunod, sabi niya, for my opinion, hindi ako naniniwala na kailangan pang gumamit ng mahika o gayuma para mapaibig ang isang tao. Ang tunay na pagmamahal, dapat kusang nararamdaman at hindi pinipilit. Mas maganda pa rin yung minamahal ka dahil nakita niya kung sino ka sa kabutihan at kahinaan mo at pinili ka niya nang walang anumang gayuma. Correct. Iba sa pakiramdam yun, di ba? Kasi parang fantasy lang natin. Yung guni-guni na, parang tayo na lang yung namilit, tayo na lang yung gumawa, parang tayo tuloy yung selfish. Selfish ba, no? Kapag parang pinilit mong magustuhan ka niya, kaya ginamitan mo ng gayuma. At some point, di ba? At some point. I think yes, selfish. Nalala ko na nga yung movie na Obsession. Winish niya na mahalin siya ng babae. Like, siya lang yung mamahalin. O ayun, ang lalano nangyari. Sunod, ito sabi niya, for me, bad. O, bad po yun dahil nilalabag mo ang free will. O sariling kagustuhan ng tao. Peke na pagmamahal. Sa huli, ikaw rin ang maghihirap kasi alam mong hindi bukal sa puso niya ang ibinibigay niyang atensyon. So, good luck. Same. Good luck. Go, go, go. Taste your own medicine. Ganyan. Asunod. Good PM pa sa mga namin, DJ Yvonne. Para po sa akin, hindi. Kasi kung talagang gusto ko ng tao, crush mo, mapapaibig ka niya. Ganon. So you mean, kunwari ako, may nagkakagusto sa akin, hindi ko type. Pero dahil gustong gusto niya ako, gagawa siya ng paraan para mapaibig ako sa kanya. In the end, mapapaibig niya ako kasi ganun niya ako kamahal. Ganun ba?
In fairness ha, parang pwede rin yun. Kasi ganun yung ginagawa din ng mga nanliligaw. Siyempre sa una, hindi mo naman siya type, hindi mo siya gusto. Pero nung wala eh, nakita mo sincere eh. Parang na-attach ka na. Parang mahal mo na rin. Wow! In love yarn. Sunod, meron pa ba tayo dyan? Hindi po para sa akin. Una po, marami nang hindi naniniwala sa mga ganun. Tapos, ano ba yung gayuma na yan? Yun lang po para sa akin. Salamat po. Happy Monday, DJ Yvonne. Baka sa Pasig, te, may gayuma. Feeling ko meron dyan. Thank you so much. Ayan. Ilan pa ba ating comments? Oh, daanin pa rin sa panunuyo. Oh, di ba? Sa panahon ngayon, magbuhat. Ito talaga, kapag ginawa mo yung magbuhat-buhat ka ng mga tubig-tubig, igib-igib, panggatong, kahit naka-electric stove sila, magdala ka pa rin ng panggatong. Tingnan natin kung hindi yung mga in love. Dito ka magpakitang gilas ngayon ng sobra-sobra. Kapag puro technical na lahat, technology na, mas maganda pa rin yung love letters, yung mga panunuyo dati. Panunuyo ha, hindi pamimilit. Next, sabi niya Ate Yvonne, I don't believe gayuma. Instead, you must court her, then give a time to reach out. Make love to her. Ay, tara. Get in touch with her. Who knows? She may fall in love with you. Diba? Yun yung ano, keyword. Who knows? Malay natin. Baka umepekto. Baka yung panliligaw-ligaw mo, eh, meron na palang, alam mo yun, may nagkakaroon na siya ng process ng spark towards you. Kaysa sa gayuma. What if hindi naman effective yung binili mong gayuma? Tapos ang mahal pa, 5,000. 5,000 pesos. Oh, sunod. Sunod. Sunod tuloy. Miss Sharpay, hindi kasi. Hindi kasi kung mahal mo ang isang tao, didiskartehan at papormahan mo. Yung magic o gayuma, panandalian lang yun. Yan. Kaya kung kayo may nagugustuhan kayo, idaan nyo yan sa diskarte at pormahan mo. Oo, kung nagno-notes siya, mag-react ka, nag-my day siya, mag-react. Magpapansin ka rin, ha? Diba? Sa mga may nagugustuhan dyan, magpapansin din kayo. Hindi yung parang wala lang, okay? Yung ano lang, subtle lang na pagkapapansin. Ito sunod. Ito po yung pinakinis na ano itong pinakinis? Ito naman si AI. Hindi mo pa yan inayos. Pinakinis na version yarn. Oh, kusa ko eh. Ang funny talaga. Sabi dito, oh, same na same yung diwa. Inayos ko lang yung bantas at bye-bye. Sabi ni ChatGPT. Be, hindi mo man lang nabura. Oh, kung sa kwento, isang patak lang ng gayuma, umiibig agad. Pero sa totoong buhay, hindi ganun katali. Kaya hindi ako naniniwala na kaya kang paibigin gamit ang mahikaw gayuma. Kasi kung kaya palang pilitin ng pag-ibig gamit lang ang gayuma, edi wala nang halaga yung respeto, tiwala at kabaitan. Dahil yun lang talaga ang basihan ng pagmamahal nagtatagal. Na hindi mo kailangan itago at hindi mo kailangan ikatakot na maubos. Dahil ang pag-ibig na tunay, hindi napipilat ito at kusang nararamdaman. Okay. Oh, tama ka naman dyan, syempre. Thank you, chat. Thank you, GPT. Ayan, marami. Ay, ito, for me, DJ, hindi ko po kailangan ng gayuma. No mahika. Ano no mahika? Ang mahalaga niyan, ipakita lang kung gaano ka kaseryoso at hindi hambog para makuha mong mapasagot ang matamis na oo. Tsaka I think, love, masasaktan ka rin talaga sa love eh. Part of the game, part of the life, no? Kaya ang mga taong umiibig, sila ang mga matatapang na tao. Matatapang na tao lamang ang umiibig! Ay! Oh, meron pa ba dyan? Thank you so much! Salapin mo ako sumagot tonight, ha?
Appreciate it. Ito, tingnan natin. Meron pa ba mga live comments sa mga nagta-type. Sige, pag-usapan muna natin. Well, totoo ba ang gayuma? Ano ba yung gayuma na yan? Hanggang ngayon, marami pa rin, may mga naniniwala pa rin sa power ng gayuma pagdating sa pag-ibig. Hindi mo na lang siya makikita sa kyapo, no? Kasi pati online, meron. Pero ang tanong, may ewan ko, siguro sa dark web meron. Pero wag ka nang pumunta doon. Ang gayuma is isa itong love potion na ginagamit against doon sa tao na gusto mo, na hindi mo mapaibig, gusto mong ma-inlove siya sa iyo. Bigyan mo ng gayuma. Whatever. Pero yung kasaysayan ng gayuma sa culture natin mga Pilipino. Kasi nung panahon ng mga ninuno natin, naniniwala sila na may spiritual energy ang lahat ng bagay. Kaya, hindi na nakapagtaka kung naging bahagi ng buhay nila ang paggamit ng gayuma, lalo na pagdating sa pag-ibig. So, isa sa mga kilalang halimbawa ay yung Jumaya. No, isang love potion mula sa Visayas na ginagamit ng mga babae para maakit yung taong gusto nila. Okay, so meron ding panlaban sa gayuma na tinatawag na buringot. So meron ding lumay, isang uri yan ng insenso na pinapausok sa damit ng taong gusto mong gayumahin. Sinasabing ito yung madalas ibenta noon ng mga negrito na lahi. So sa pagiging malikhae ng mga ninuno, that time, nagkaroon na ng iba't ibang anyo ang gayuma. May mga hinahalo sa pagkain, sa inumin, meron ding mga anting-anting. So hanggang ngayon, makikita pa rin ito sa, yun nga, sa Quiapo, pati rin sa ilang online shops. So, tanong, umeepekto ba siya talaga? Ito na, dito tayo magkakatalo dahil actually may proof ba na effective. Para sa gayuma mismo, walang matibay na scientific proof na kaya nito mapaibig ang isang taong hindi naman talaga interesado. No, isang review ng historical at pharmacological literature tungkol sa love potions ang nagsabing ang mga halamang ginagamit para magdulot ng love passion ay walang evidence na taglay o walang promise effect. May pag-aaral naman tungkol sa pheromones at attraction pero hindi nito katumbas yung proof na may love potion. Halimbawa, may isang maliit na double blind study no, na nakakita ng pagbabago sa ilang socio-sexual behaviors. Pero kinwestiyon ng ibang researchers yung methodology at yung interpretation na ang substance mismo ang nagpa-attract sa ibang tao. So, meron ding mga tinatawag na placebo effect. Okay, yung placebo effect yung parang basta naapektuhan ka na eh. Kasi nga, sabi nila, may in love daw. So, parang na-in love ka na rin. Kapag malakas yung paniniwala ng isang tao, nagagana ang isang bagay, maaaring magbago yung kanyang confidence at saka yung kilos. So, yun doon din, pumapasok yun. Meron din mga psychological effects. Ang isang tao, mas kumpiyansa siya dahil naniniwala siyang gumagana yung gayuma. Maaaring mas magiging palakaibigan siya kasi nga, alimbawa, binigyan niya ng gayuma, mas meron siyang confidence na gagana. Kaya mas matapang na siyang makipag-usap dun sa tao. Diba? Dun papasok yon yung psychological effect ng paggamit sa love potion. Alright! Ito na, basahin na natin ating mga love comments. Ay! Good evening po, madam. Musta na po? Oo, madam. Yung akala mo tunay na pagmamahal, yun pala, ewanan ka din pala. Mahalaga ka pa din po, DJ ko. Pahingi naman ang FB mo. Hindi ko mamabuksan. Alam niyo yung ano, pag binubuksan mo, meta logo lang yung lumalabas. Ganun sa akin. Good evening, DJ Pamachi from Riyadh. Hello po sa inyo, Sir Orio Ereneo. Good evening, Sir Bon. Congratulations. Ay, totoo. KBP Golden Dove Awards bilang Best FM Station. Nominated pa lang naman, pero whatever happens, grateful pa rin, diba? No. Hindi po yan totoo, madam. Good evening, DJ, watching from Quezon City. Hi, DJ, hello. I must be frank with gayuma. I don't believe it. Make real thing.
Magandang gabi. Lumay is an Ilonggo word for gayuma. Ah, okay. Okay. Akala ko ibang version. Kasi yung research na pinagbasehan ko, galing siya sa isang psyche. So, yeah. Natatakot nga ako. O yan, mapapan natin. Hindi. Kaya pala, Instagram pala. Congratulations! Thank you! Hindi naman po totoo yung gayuma-gayuma na yan. Basta niniwala ako na may kantang gayuma. Oo nga, strong ka kasi. Gabi-gabi ka pumapasok, DJ ko. Kaya you are so strong. Thank you. We thank you, ate, ha? Maayong gabi is Star DJ Mon, watching from Capiz. Hello po, Miss Wang. DJ ko, Heart of Mine, pa-request. Sige, favorite ko rin yun. Heart of Mine. Congrats po pala sa inyo and sa station. Para sa inyo talaga yung award na yun. Nominated pa nga lang! Wash out from Cebu. DJ Bon, di mo binasa comment ko, may galit ka ba? Hindi mo natin nabasa comment niya? May comment ba siya? Hoy! Emeka! Love is like a rosary. Full of misery. Oh. Sakit naman nun. Hi, tweet. Good evening para sa akin. Pinaghihirapan niya at hindi gayuma ang solusyon. Respect the decision at matutong maghintay sa tamang panahon at tamang tao. Hindi ko alam ang isasagot. Katakot kasi. TYSM tweet, watching from a distance. Keep safe always. Thank you. At paulit-ulit ko pala pinapakinggan ang kantang gayuma ni Abra. Gayuma para sa dalaga. Nominated na pala. Akala ko sa inyo na yon. Mali mo! Diba? Hindi. Girl, tignan mo naman yung tignan mo naman yung mga katapat namin doon. Pero apat yun eh. Apat yung nominated. Isa yung Star FM. Diba? Meron ba? Yun na yun. Last. Thank you so much. Lahat ng mga sumagot sa atin tonight. 6-star minutes makalipas ng 11 in the evening. Kuya, huwag kayong magumamit ang gayuma. Nakakatakot kayo. Kalma-kalmahan lang. Tama yung sinabi nung comment din. Matutong tanggapin at matutong respetuhin yung desisyon ng tao kung hindi ka gusto. Actually, mahirap yun. Masakit yun. It takes years para matutunan yung skills. Yung skill na yun, natanggapin yung isang bagay na hindi umaayon sa'yo. Diba? Pero pagdating kasi sa pag-ibig, walang ano yan eh. Hindi porket maganda ka, gwapo ka, matalino ka, pero pag mayaman ka, hindi yan sa ano mo eh, sa ang pag-ibig hindi ganun gumagalaw eh. So depende pa rin. So respect talaga. Respect mo yung decision ng tao kung ayaw-ayaw talaga. Ano, respect yourself din. Mahalin mo sarili mo. Mamaya gagastos ka sa gayuma, tapos hindi naman pala effective. Hirap yan, mahirap yan. Pero ba humabot before we go on, before we say good. Okay lang po, DJ ko. Hi, Miss Imelda, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sorry na agad, nominated pa lang pala. Okay lang, ano ka ba? Appreciate it. Magsa-celebrate na sana ako dito sa amin pag sa inyo na yon. Hi! Whatever happens, syempre, celebrate natin yan. Oh, Shaka's Renation. Thank you so much po sa lahat ng mga sumagot sa atin tonight. Magpahinga ka na. We are up until 12 in the midnight. So, magbabalik tugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Gising na, morning na, samahan na ang Star.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Star Nation, oras sa buka Bluwan ng Pilipinas. 10 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:50 in the morning. Maganda umaga, Star Nation. Happy, happy Tuesday. Grabe, bilis naman ang araw. Tuesday na agad. Yung tipong kahapon lang Monday, tapos Tuesday na agad. Baka mamaya, weekend agad. Nakagustang gusto ng karamihan, di ba? Yung mga bilis ng araw. Pero tandaan ninyo ha, sa bilis ng araw, mabilis din tayo tatanda. Hey, sa mga Star Nation natin ha, naku, good news pa rin tayo ha. Oh, dahil meron tayong isa na naman pong Pinoy boxer na talaga namang kilalang-kilalan ninyo ha. Walang iba kundi si Carlo Paalam. Dahil tiyak nga ho ang bronze medal sa 2026 Asian Games ha. Kung saan ito po'y matapos sa talunin niya sa quarterfinal si Zhang Jiabao ng China sa pamagitan nga po ng split decision. Naging malaking hamon nga ho para sa 28-year-old na si Paalam ang laban niya kay Zhang, subalit napigilan niya ang pagiging agresibo ng Chinese boxer pagdating sa ikatlong round. Siya lamang, Star Nation, ang tanging boksingero ng bansa na magkakamit ng medalya sa 2026 Asian Games. Eh, susunod nga ang mga karap nito sa semifinal round ng 55 kilograms si Mahmoud Sabingkan ng Kazakhstan. So si Carlo Paalam, Star Nation, ay hindi pa magpapaalam at itutuloy niya pa rin ang laban habang makuha niya ang medalya. O, diba? Naway, Star Nation, o. Ano man ang medalya kanya mauwi, panalo na siya sa ating mga puso. Katulad na laman ng mga Star Nation natin na talaga namang

0: eh, lumalaban yung ating mga atlet ng Pinoy. At syempre sa mga Star Nation natin, marami pa po tayong mga laban na susubaybayan sa ating 2026 Asian Games. Yan, na talaga namang kumbaga, sunod-sunod eh. Yung pag-uwi ng medalya ng ating mga Pinoy athletes, Star Nation. Kaya naman susubaybayan po natin yan. Tutukan nyo lang, Star Nation. Dahil ibigay pa po kami ng mga latest update, latest kagarapan. Yan, sa mundo pa rin po ng 2026 Asian Games. Eh kung saan nga ho, mabilis nga ho na pinataob din ng Filipina Tennis Ace na si Alex Ayala, si Patcharin Chipchande ng Thailand. So, pwesa nga po ng kanyang kampanya sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Sa score na 6-1, 6-0. Yan nga, Star Nation, itong araw ng Lunes. O, dyan po sa Higashiyama Park Tennis Center sa Japan. Hindi naging hadlang nga po para kaya lang sunod-sunod na pagkaantala ng schedule at ang paglilipat ng pasilidad dulot ng masamang panahon upang tapusin ang laban sa loob lamang ng 55 minuto. E pinakita nga ho, Star Nation, ng 21-year-old na kampiyon ang kanyang dominasyon nang magsunod-sunod ng 8 panalo at ikalawang setup na tuluyang may sarangaho ang pwesto sa quarterfinals. Iniayag nga po ni Yala na sanay na siya sa mga hindi inaasahang pagbabago sa laro, at kailangan lamang palatiliin ang kahandaan, pasensya at flexibility sa anumang sitwasyon. Ito nga, Star Nation, ay nakatakda nga po rapin ang kinatawan ng Pilipinas si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa Round of 8 para sa kanyang susunod na tunggalian. So patuloy lang natin, Star Nation, bibigyan namin kayo ng update sa mundo ng 2026 Asian Games. Gayun din, sa mga Star Nation natin, tuloy-tuloy lang ating suporta sa ating mga atletang Pinoy na patuloy pa rin lumalaban yan sa 20th Asian Games na ginaganap nga po dyan sa Nagoya, Japan. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas, 5 minuto na lang bago sumamit ang 5 na nagbabagandang madaling araw. Kasama nyo na ang lingkod, check it on your radio. Ang inyong happy birthday every day, yung kapartner sa tawaran na DJ na Heart of Sa, Hagamal Pa at Yami Pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Naway na enjoy nyo po ang ating matugtugan sa programang Pinoy Morning na gising na. At maya-maya, Star Nation, tabayanin nyo pagpatak na nasiko na madaling araw. Morning Starship na! Tuloy-tuloy lang po, ibigay po namin sa inyo ng mga japang sa impormasyon, Riot sa Kulitan, at Ave sa Lambadahan. Ngayon po nagmamagandang morning ng Tuesday, September 29, 2026. Uy, huling Tuesday na sa buwan ng September. At dire-diretso lang ating matugtugan, Star Nation. Tuloy-tuloy lang po ang inyong paikinig para naman mas lalong gumanda ang inyong araw ng Tuesday. Dahil na ngayong umaga, ha? Ito pa rin po yan sa inyong himpina na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Type on 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. Pinoy Morning na sa Star FM.
2: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

ibigin mong tunay. Sige, sige.

0: Tradition, narito na ang ating Top of the Hour News sa oras na ito. Inimbitahan ng National Bureau of Investigation ang mga nadawit at pinangalan ng individual ng dating security aide, the former House Speaker Lord Alan Velasco, na si Rodolfo Gracioso Jr. sa sinumitin itong sinumpang salaysay. Again, FBI Director Attorney Melvin Matibag, ang pagpapatawag ng kawanihan ay bahagi ng isinasagawang investigasyon at pagbibigay pagkakataon ng mga pagsalita ang nadawit ng mga personalidad sa naturang sworn affidavit. Asay ni Gracioso, kanyang binanggit ang pangalan ni na Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, former House Speaker Velasco, Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, at iba pa. Inuugnay ni Gracioso ang kasalukuyang kinatawan ng ikalawang distrito ng Marikina na si Representative Kimbo sa pag-deliver ng pera sa dating House Speaker na nanggaling umano kina Curly at Sara Discaya. Si Miro Kimbo, asawa ni dating Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, na nagsilbing acting chairperson ng House Committee on Appropriations noong bumaba sa presto, si former Ako Bicol Partylist Representative Saldico. Sa sinumpang salaysay ni Gracioso, itinuro nito si Representative Miro Kimbo na isa sa mga pinagmulan ng cash delivery at sinabing ilang ulit nangyari ang pagdadala ng pera mula sa mga contractor. Kanyang ibinunyag na mas naging madalas sumano ang pag-deliver ng pera matapos itong maging speaker ng House of Representatives noong October 2020. Dagdag pa ni Gracioso, inutusan naman siya noon ng kanyang boss Alan para mag-pick up ng pera galing kay Representative Kimbo at dalhin sa isang lugar upang bilangin. Maliban pa rito ay may iba pang mga insidente na pag-deliver ng maletang pera. Ngunit iginit ni NBI Director Madibag na kailangan pang maberikpika ang mga isiniwala ni Gracioso bago tuluyang paniwalaan.
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Parang hindi ko na talaga to kaya. Sobrang sakit na ng puso ko. Ayoko nang magmahal. Pero buti na lang may mga love songs at nandito ng Star FM DJs na pwedeng magpayo sa akin. Dito sa Quezon Province, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
12: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buwan ng Pilipinas. 6:07 na makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:06 in the morning.
5: Star FM across the nation.
15: Antonio Lambada.
16: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: FM.
1: Star
0: FM.
1: Star FM.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: Sawa ka na ba sa mga bad news?
4: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
3: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
5: Breaking news, ho!
3: Akala mo joke time, true pala!
4: True ba yan?
3: TBY! True ba yan? True ba yan?
5: Station 102.7 Star FM, it's all for you!
6: Like mo! Share mo!
5: Narito lang ako, Star Nation, ang ating hashtag TBY.
4: Ano ba yan?
5: Ikaw ba, Star Nation? Kapag tinawag ka ba ng kalikasan sa gitna ng kalsada, ano ang gagawin mo? Ito kasi, Star Nation, isang taxi driver ang tumugon sa kanyang tawag ng kalikasan sa gitna ng kalsada. Ngayon, tumugon sa tawag ng LTO.
3: TBY! True ba yan?
5: Bakit? Ito kasi Star Nation, ha, dahil sa pagtugon sa tawag ng kalikasan, pasitabi po sa mga kumakain. Ha. Umihi! Umano ang isang taxi driver sa gilid ng kanyang sasakyan habang nakatigil sa gitna ng daan sa Iloilo City. Ito nga, Star Nation, ha. Ang problema ngayon, ang tawag naman ng Land Transportation Office Region 6 ang kailangan niyang tugunan at damay pati ang operator ng taxi. Damay-damay na pala, no? Dahil lang sa tawag ng kalikasan. Ito kasi, Star Nation, ha. Ang insidente kasi na mula sa LTO Region 6 sa ginawang paghihipon ng driver na nangyari mano sa highway na bahagi ng Barangay San Rafael sa Mondoriao. Nakatigil ang taxi bukas ang isang pintuan habang ito'y umihi sa gilid ito ang driver at may dumadaan na ibang sasakyan. Ito nga ho, ha, sa payag po ni LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaudicio Gadioso Geduspan the second, nagpalabas nga sila ng show cause order para sa operator ng driver, operator at driver ng taxi. At kailangan nila magsumite ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng kaso. Ito nga yung Star Nation, ang ginawa daw ng driver ay hindi naayon sa maayos, magalang, responsable at professional na pag-uugali na inaasahan sa mga driver sa pampublikong sasakyan. Ito nga, Star Nation, maaari pa daw mano itong naharangan ng ilang ibang sasakyan na dahilan ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Ooh. So, ibig sabihin, baka hindi naman na traffic. Tapos biglang tumigil lang si Manong para tugunan ang kanyang tawag ng kalikasan. Ang insidente kasi, Star Nation, ay maaari daw manong ituring na paglabag sa Title 4, Item 7 ng Joint Administrative Order Number 2014-01 na sumasaklaw nga ho sa pagkuha ng mga reckless, insolent, discourteous, or arrogant drivers na daan upang papanagutin ang operator o mga may hawak ng prangkisa. Pinanggit din ng Intelligence Investigation Unit ng LTO Region 6 ang Section 54 na Republic Act Number 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na nagbabawal sa pagpapatakbo ng mga sasakyan na makakaharang o makakasagabal sa pagdaan ng iba pang sasakyan sa daan. Grabe no, Star Nation? Dahil lang sa pagtugon mo sa tawag na kalikasan, ang dami ng mga violation na natamo ni Manong Driver. Ito nga, binigyan ng taxi operator na ito ng 5 working days ha, mula sa pagtanggap nga ho ng show cause order. Pero kasi, di ba, well, aminin naman natin, siguro baka mamaya, di na matiis ni Manong. O, yung kanyang, siguro yung kanyang pantog. Tama ba? O, baka siguro kailangan niya na talagang ilabas. Pero ang problema kasi, nandun siya sa pampubliko. So, na which is bawal na bawal. Kaya may mga ilan ha, ewan ko lang ho ha, may mga ilan diba na talaga namang pasitawi po sa mga kumakain. May mga baon talaga sila na para mailabas nila. O yung paghihi, diba, Star Nation? O sa kanilang sasakyan. Pero, ganyan pa man, baka mamaya kasi, mahirap na hirapan siya maghanap ng ano, palikuran. Diba, para makaihi. Kaso, yun nga, naabutan na siya sa gitna ng kalsada. Hirap na, no? Eh, syempre, lalo na kung ang hanap buhay mo, yan, pagda-drive. Sila manong driver, manong chopper. Diba? Tapos kapag naabutan ka sa kalagitnaan, di mo alam kung saan ka pwede. Diba? Diba? Bawal naman pwede naman sa gilid, di ba? Pero kasi syempre, bawal pa rin eh. Kailangan doon ka pa rin pumunta sa tamang palikuran para mailabas mo ang iyong tawag ng kalikasan. Kaya sa nation ang ating hashtag TBY, siguro ang isa sa mga pwede na lang natin gawin, diba, bago tayo umalis sa ating mga tahanan, ilabas na po natin yung mga dapat nating ilabas. Para pagdating sa biyahe, wala na tayong kargang-karga. At di na tayo magkakaroon ng emergency cases. Emergency cases! Kailan ba nun, super, di ko alam kung anong ginagawa nilang diskarte. Eh. Para at least, bawat terminal o naglalabas sila ng tawag na kalikasan. O di naman kaya, kapag nadatnan ba sila, saan sila pumupunta bilang emergency. May mga ilan, di ba, sa mga gasoline station. O sa mga gasoline station, pwede ka naman doon na maki-CR ng libre. O kung may bayad man, at least, di ba? O di ka sagabal sa pampublikong daan. And remember, sorry, yan ang ating hashtag TBY, True Bayan. Oras, subukan, Blue Arab, Pilipinas, 4:41 star minuto na, makalipas alas 5, nagbabagandang madaling araw, 5:41 in the morning. Pero sana yung pagiging paliwanag ni manong driver o ng taxi driver sana ay maging valid, di ba? Kasi syempre kapag pinigilan mo 'yan, di ba? Sakit naman ang aabutin mo. So sana tingnan natin Star Nation kung ano ang magiging desisyon niyan kay manong driver at syempre ang operator ng taxi. Star Nation, dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin po sa inyong hipilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you!
6: Like mo! Share mo!
2: Mega Manila's best music station. TBY. True Bayan.
1: 102.7

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boss, share, boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras sa Aras Star Nation, Cebu, Kabluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time at 31 Star Minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagbabaganda kumbaga. 6:31 in the morning.
2: Good morning.
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo. Sa ating Star Trivia, para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation! Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na umagang-umaga pa lamang. Hindi kape, hindi naman tubig ang kanilang iniinom, kundi soft drinks. Kanina, lumabas ako eh. Nakita ko, soft drinks iniinom nung ilan eh. Pero alam nyo ba, Star Nation, umaga-umaga nagsisoft drinks, no? Di naman kaya, umiinom na. Pero ang problema, kulang sila sa daw nila tubig. Bakit kanyo, Star Nation? Para panatili tayong

0: Shabba Star Nation natin.
1: Namimiss nyo na ba ang init ng araw? Pero, di ba ito mga nakarang araw, okay na okay yung ating weather, ha? Minsan na lang yung mga, kumbaga, minsan na lang bigla-biglang umuulan sa hapon at sa gabi. Pero, syempre, mas lalo natin mararamdaman yan all throughout ng Bear Month, Star Nation. Di ba? Dahil yan yung mga, minsan na mga nakakaramdam tayo ng mga bagyo, mga pag-ulan. Pero ito, Star Nation, pag-usapan natin yung init na panahon. Pero sana, wag naman laging mainit ang ulo mo, ha? Alam ba rin yung ba, Star Nation? Ang bansang Europa ay nakaranas po dati ng matinding init, ha? Simula pa noong 2015 na naging sanhiho ng tagtuyot. Ito nga, Star Nation, ay ayon sa ginawang research ng University of Cambridge, na ang sanhi nito ay human-caused climate change. Grabe, dahil sa mga tao. Kaya as early as now, sa mga Star Nation natin, ha, umbisa na natin na kumbaga mag-save tayo ng water, di ba? Sa ating mga tahanan. Pero wag mo naman sanang ipangligo, ha, o pinaglaba mo pa. Kaya lagi-lagi, Star Nation, lagi natin paalala, di ba? Na wag natin kakalimutan na magbaon din ng tubig kahit saan tayo magpunta. Para at least kapag nakaramdam tayo ng uhaw, meron at meron tayong maiinom. At syempre, what's happening nga doon din na, di ba, huwag tayo mawawalan ng stock ng mineral sa ating mga tahanan. Best Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. Ating natutunan, dito pa rin po sa inyong himpilan. Nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
5: Orokan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
6: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
5: Ayos, ah.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Two point seven Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Araw-araw sa Malaysia, subukan blue na Pilipinas. Uy, limang star minuto na lang po. Bago sumapit alas 7 ng umaga, 6:55 in the morning. At Star Nation, agad dito nilama po ating programang Morning Star Sweep. At susunod na nga po managabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ng Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Wabanoon Center, Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Pwede naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Live!

0: sa radyo. Bumbo!
1: Anim na pong taon sa pagtindi kasama ang Sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines. Bumbo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Martes, tsaka 29 sa buwan na Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 87 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan ho mga kabombo ang defense team ni Vice President Sara Duterte pinag-aaralan ng pag-adjust ng presentasyon. Kasunod po yan ng mga pagpunan ng mga Senator Judge.
3: Si Representative Terry Rido naman sumagot sa mahigpit na babala ng Senate Impeachment Court, sinabing hindi sarsuela at paglabag sa subjudice rule ang impeachment trial.
2: Sa ibang mga balita, abangan din mamaya tatlong flood control projects sa Taguig City na mayroon umanong nakitang coordinates doon sa Leyte, iniimbestigan na ng Department of Public Works and Highways.
3: Si Vice President Sara Duterte iimbitahan ang National Bureau of Investigation ukol sa pagkakasangkot sa ligasyon na napadalhan ng bilyong pisong halaga ng maletang pera.
2: Abangan sa ating provincial report mamaya, 14 na planta ng kuryente sa Visayas persa ang nagsara. Rotational brownout nagbabanta sa buong rehiyon.
3: At sa ating international news naman, United States President Donald Trump umaasang maging mabunga ang pag-uusap ng mga mediator sa Tirana. Samantala, 7 naman nasawi sa pinaigting na pag-atake ng Russia sa Ukraine.
2: Sa Asian Games update natin mamaya, pagkakabumbo, abangan po mamaya si Alex Ayala, dinumina ang unang laban sa nagpapatuloy na regional tournament. Habang si Carlo Paalam naman, tanging Pinoy boxer, na tiyak nang magkakaroon ng medalya. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Inayuan ni Senator Judge Ping Lacson ang kampo ni Vice President Sara Duterte na i-adjust ang kanilang estratehiya sa pagtatanong sa mga testigo, particular na sa cross-examination. Paglilinaw ni Senator Lacson, hindi ito pre-judgment sa kaso kundi obserbasyon lamang niya bilang isang Senator Judge matapos ang umusad na 30 araw na trial day. Inalimbawa ni Lacson ang pagkakaunawa umano niya sa layunin ng cross-examination na makalikha ng kahit maliit na pagdududa sa mga ebidensyang hawak at ipinapresenta ng prosecution. Ang naturang pagdududaan niya ay maaring maging pamantayan sa anumang desisyon ng mga Senator Judge sa gumugulong na kaso. Binigyang diin ng batikang senador na mistulang nakafocus ang defense sa mga maliliit na teknikalidad sa mga ebidensya ng House panel at hindi niya gaanong tumatalab sa ilang Senator Judge sa mga argumentong nakatuon sa napakaliit o masyadong technical na butas sa testimonya at ebidensya. Pareho din anya ang obserbasyon ng kanyang kapwa-husgado na si Senator Judge Lito Lapid.
4: I-clarify ano, and emphasize na hindi po ito prejudgment. Ang hangad ko lang po is baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy kasi I can speak for myself. Pagdating sa masyadong technical at yung impresyon na nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register. So, marami na rin ko yung naipunto no, in the course of the trial na magaganda. Pero pag nag-resort tayo sa, yung we're trying to observe, kasi we were talking between kami dalawa, no? Yun ang observation namin, parang hindi masyadong re-register. Para bang napakalilit na butas na masyadong technical, medyo hindi po tumatala.
2: Payuhuyan ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Kaugnay din po niyan, posible din daw na i-adjust ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang paraan ng kanilang paglalahad ng argumento at mga ebidensya sa impeachment trial. Ayon naman kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, itinuturing nila ang mga puna ng mga senator bilang constructive feedback na makakatulong para malaman kung malinaw at epektibong naipapakita ng defense ang kanilang mga punto o argumento. Sinabi ni Attorney Poa na kung may mga argumento o ebidensya ang hindi naging malinaw o hindi nag-register sa mga Senator Judge, maaari nilang itweak o i-recalibrate ang kanilang presentation.
5: Sa amin kasi, as you know, we're all used to trial court litigation where every little detail is important. But we appreciate, of course, the comments given by the Senator Judge. We don't take that as parang just outward criticism. I think it's even constructive criticism because then it helps us understand, no? And then we're very thankful pag nagsasabi yung mga senator judges na, okay, medyo hindi tumalab yung ganitong bagay or hindi nag-register. I think that's important for us to know at this point. It was very helpful. Para we can also tweak, recalibrate, and better present our side kung yun ang mas makaka-register on the side. Kasi ang importante naman dito, Senator Judges talaga, diba? Sila yung nagdi-decision. So, syempre, kung ano man ang punto namin, importante talaga na mag-register, importante na ma-appreciate nila. So, to us, wala pong problema. In fact, we take it as constructive criticism and we will take it under advisement.
2: Binigyan din ng abogado na mahalagang maunawaan ng mga senator judges ang posisyon ng defense dahil sila ang magpapasya sa impeachment case. Gayunpaman, hindi binunyag na Attorney Poa ang particular na adjustment o argumento na kanilang paghahandaan. Ayon pa sa abogado, iba-ibang estilo ng bawat defense counsel sa cross-examination at sa oral arguments. Kaya pag-uusapan ng kanilang team kung kinakailangan ng pagbabago sa kanilang approach.
5: Hindi naman, depende kasi yan. Iba-ibang style talaga. As you can see, kahit kaming mga defense counsel, each counsel has a different style of how we cross-examine or how we orally argue, for example. So, sa atin, siguro, as a team, we'll just discuss this and see if there's any way to maybe have some tweaks here and there para lang tumalab. But, I mean, mag-register. But sa atin kasi, we had a target that we had something we wanted to show, but of course I can't discuss that with you. So if hindi yun nag-register for some, if not all of the senator judges, then of course as counsels, it's our job also to tweak, no, and to be able to send the message across clearer to the senator judges.
2: Lagi pa rin po yan ng paliwanag ni Attorney Michael Poa.
3: Sa makalagdagan pang usapin, giniit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila witness si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte's impeachment trial at wala silang naging koordinasyon sa kanya bago ang nakatakda nitong pagharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, wala silang direktang impormasyon tungkol sa pagharap ni Mayor Baste hanggang sa malaman nilang sumulat ito sa impeachment court para hilingin na maisa lang ang kanyang mga testimonya. Sinabi ni Poa na naghahanda lamang ang depensa para sa posibleng cross-examination. Anya, depende naman sa magiging takbo ng direct examination kung kailangan pa nilang magtanong o maaari nilang laktawan ang cross-examination.
5: Mayor Baste is not our witness. So we have to, I personally don't coordinate with him because he's not our witness. So sa atin po, I have no information kung katulad marami nagtatanong kung pupunta siya today. I had no information on that. But as was already disclosed by the presiding officers, sumulat naman pala si Mayor Baste sa impeachment court saying that, just requesting that he be scheduled for tomorrow. And so we're expecting him to show up tomorrow. And sa amin naman po, syempre, papakinggan muna natin kasi hindi na naman namin alam kung anong itatanong ng prosecution, although syempre may idea na tayong lahat kung ukol saan yun. Ngayon, naghahanda lang kami for cross-examination kung sakaling may kailangan pang i-clarify. Na ngayon, kung wala namang kailangan i-clarify, we can probably just have a few questions in cross or maybe not even cross. So depende po talaga sa magiging takbo ng examination.
3: Bahagi na pahayag ni Attorney Michael Poa, wala rin umanong napag-usapan ang defense team at si Vice President Sara Duterte tungkol sa partikular na magiging testimonya ni Mayor Baste Duterte. Ayon kay Attorney Poa, maging ang Vice Presidente ay hindi tiyak noon kung kailan o kung haharap ang kanyang kapatid sa impeachment court. Dagdag pa ng abogado, hihintayin muna ng depensa ang formal offer ng prosecution para malaman ang saklaw at relevance ng testimonya ni Mayor Baste. Muling iginiit ng abogado na wala silang anumang naging pag-uusap sa alkalde tungkol sa kanyang pagharap sa paglilitis. Samantala, pinag-aaralan pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung maghahain man ang petisyon sa Supreme Court laban sa ruling ng impeachment court sa voting threshold para yan sa conviction. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, wala pang pinal na desisyon ang kanilang kampo kung maghahain ang kaso at kung kailan ito posibleng maisumite. Anya, maraming konsiderasyon silang tinatalakay kasama ang kanilang kliyente. Sinabi ni Poa na naghahanda na ang depensa ng mga kinakailangan dokumento sakaling magdesisyon silang dumulog sa Korte Suprema upang hindi sila maabutan ng oras.
5: Laban pa namin sa defense if we will file or and if we will file when that will be. There are so many things we are trying to consider right now. It's just filing a petition is easy. But there are so many things that we're also considering, of course, in communication with our client. So I will not give a specific date at this time or even say that we will definitely file. May mga bagay lang kaming kinoconsider pa. But when we do so, we will issue a statement. And I think the Supreme Court, although I'm not sure, there are times when they actually post naman these petitions. So itay na lang natin kung ipopost yon out of course, due respect to the highest court of the land. Tapos, sa ngayon, yun talaga yung totoo. Pinag-uusapan pa namin kung magpa-file at kung magpa-file ay kailan. No? But of course, we're making preparations already just in case we will be filing. Yung mga kailangan natin ng mga dokumento, etc. Already preparing for that para hindi naman yung naggagahol tayo sa oras.
3: Tinig pa rin niya ni Attorney Michael Poa, kabilang dinumano sa pinag-aaralan ang legal standing at kung premature ang paghahain ng petisyon dahil wala pang aktual na conviction vote sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Poa, nasa Supreme Court ang pagresolba sa mga usaping ito kung sakaling maisampa ang kaso. Hindi rin kinumpirma ni Poa kung tuluyang maghahain ng petisyon ng depensa, ngunit tiniyak niyang maglalabas sila na pahayag kapag nagdesisyon na ang kanilang kampo.
2: 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga updates, mga kabomboy, pinakita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na may kabuang 51 baril na rehistrado sa pangalan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio, kabilang ang mga automatic rifle. Batay sa record ng Philippine National Police, 22 baril ang nakarehistro kay VP Sara, habang 29 naman kay Attorney Carpio, kabilang ang 4 na Class A light weapon na may fully automatic firing capability. Ayon sa Philippine National Police Firearms and Explosive Office, umabot sa mahigit 7.2 million pesos ang kasalukuyang market value ng mga baril. Gayunpaman, iginit ng defense na ang halaga ay batay sa kasalukuyang presyo sa merkado at hindi sa aktual na halaga ng pagbili ng mag-asawa. Inilahad ang mga record bilang bahagi ng kaso ng umunoy hindi may paliwanag na kayamanan laban sa Vice Presidente. Samantala, ang bribery allegation laban kay Vice President Sara Duterte hindi pa rin po binabasura ng House Prosecution Panel at si Representative Redon sinabing hindi raw sarsuela ang impeachment trial at paglabag sa sub-judicial rule. My live report, si Bombuana Lisoberano.
6: Bombo Genesis, kasama pa rin sa impeachment trial ang alegasyon ng bribery o panunuhol laban kay VP Sara ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jovil Luisto. Sinabi ni Luisto na wala pang final na desisyon ng prosecution team kung aalisin ng Article 3 o bribery sa kanilang mga ihahanap na ebidensya. Pero ayon kay Luisto, pinag-uusapan na ito ng prosecution ang posibilidad na alisin ito para mapabilis ang paglilitis at hindi na humaba ang proseso. Pero nilinaw ni Luisto sa ngayon, kasama pa rin ang bribery sa kanilang plano. Kung sakaling alisin ang Article 3, sinabi niyang posibleng bahagyang umikli ang trial. Gayunman, kailangan pa rin hintayin ang presentasyon ng depensa bago tuluyang matapos ang paglilitis. Pakinggan natin si Representative Jervil Luisto.
7: Part of the discussion, no? No final and official decision yet, no? So if the question is on the possibility only, of course there are a lot of possibilities. But as of this date, bribery is still part of the presentation of evidence by the prosecution. Because we are concerned about having an expeditious trial. We do not want to drag this trial too much. And we wanted to provide opportunity to the viewing public and most especially the senator judges to resolve the issues alleged in the articles of impeachment. But of course, that would be after the presentation of evidence by the defense as well.
6: Iginiit naman ni Bicol Saro Party List Representative Gary Redon na hindi sarsuela o palabas ng impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon kay Redon, sa isang panayam, may mga ebidensyang iniharap ang prosecution at isinagawa ito ang paglilitis alinsunod sa konstitusyon. Nauna nang tinawag ni VP Sara na sarsuela ang impeachment proceedings at kunisyon ang proseso ng paglilitis. Sinawi pa ni Redon, may malinaw na proseso ang impeachment at malakas ang kanilang mga dokumento at ebidensya inihaharap sa impeachment court. Pakinggan natin si Representative Derry Ridon.
8: Hindi naman kami sumasayaw dito. So, wala akong sasweldo. Well, it's seryosong trabaho po ito ng pananagutan. So, this is not a show. This is not a play. We have no feelings as to double standards. But again, we will leave it to the Senate Impeachment Court kung ang kanilang pagtingin, dito sa bagay na ito na tinawag ng pangalawang pangulo na hawak ng pangulo ang mga senador at tinawag po niyang saswela. Ito po nga pag-ibig.
6: Naniniwala naman si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na posibleng hindi lamang paglabag sa sub-judice rule kundi maaari ring mauwi sa contempt of court ang pagtawag ni Vice Sara ng Zarzuela ang impeachment proceedings. Ayon kay Tolosa, ang pahayag ng Vice Presidente ay maituturing na pag-atake sa integridad ng impeachment court lalo't hindi umano ito unang pagkakataon na naglabas siya ng mga pahayag na kumukwestiyon sa proseso. Babala ni Atty. Tolosa, maaaring maimpluwensyahan ng ganitong mga pahayag ang pananaw ng publiko sa magiging resulta ng impeachment court. Pakinggan natin si Atty. Benjamin Tolosa Jr.
9: Siguro yung problema, no, kapag hindi nako-call out yung mga ganitong statements ng Vice Presidente, no. Hindi lang ho first time na nangyari to. Tandaan natin, bago ito, sinabi nga niya na hawak ng Presidente ang mga senador, huwes, fiscal in the context of impeachment proceedings. Ngayon naman, ito na naman, no? Sasabihin niya, isa lang tong Zarzuela. Obviously, it's an attack against the integrity of the court. And makikita din natin, consistent with her attacks against the court, ganun din ang ginagawa ng kanyang bagong official spokesperson. Narinig natin, no? Ang mga sinabi din niya, sabi niya, nagkakalokohan na lang tayo dito.
10: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa mga karagdagang pang balita, tinutukan ng ating news team, si Mayor Basti Duterte pwede umanong humiling ulit ng extension kung hindi makadalo ngayong araw. Ayon yan sa Senate Impeachment Court. Kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat. Bombo Angelo Aganan.
11: Bombo Genesis, Bombo Jai, maaari umulong umiling ng extension si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kung hindi pa rin siya makadalo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon yan kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Ayon kay Tunggol, dalawang araw ang hiningi ng alkalde upang mapaglaanan ng sapat na oras sa pagtipon, pag-aayos at pag-authenticate ng mga dokumentong kailangan niyang iharap sa korte. Gayunman, kung hindi pa rin aniya handa si Mayor Duterte ngayong araw, sinabi ni Tunggol na posibleng makatanggap muli ang impeachment court ng liham mula sa alkalde para hilingin gamitin ang Setyembre at 30 na nakasaad sa subpoena. Pagla niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
12: Ang hiningi niya po dalawang araw, either tomorrow po or Wednesday. So, tingnan na lang po natin tomorrow if he will be able to already collate all the necessary documents na he will testify on. Dahil yun po yung rason kaya humingi siya na extension. At kung hindi pa po siya siguro ready tomorrow, baka makatanggap na naman po tayo ng another letter from him, from his office, to extend for Wednesday. In fairness naman po, dalawang araw yung hiningi niya, Wednesday at Tuesday.
11: Sa kasalukuyang schedule, si Duterte lamang ang nakatakdang testigo ngayong araw habang iba pang mga testigong ipinatawag ng korte ay nakatakdang humarap mula Setyembre 30 hanggang Oktobre 2. Dahil dito, kung hindi dadalo ang alkalde ngayong Martes, maaaring walang nakatakdang testigo sa pagdilig. Gayunman, sinabi ni Tunggol na maaaring maghanda ang House Prosecution Panel ng ibang testigo upang hindi masayang ang oras ng paglilitis. Aniya, karaniwan lang naghahanda ang mga abogado ng alternatibong testigo sakaling magkaroon ng pagbabago sa schedule. Maaari rin umanong iharap ng prosecution ng isang testigong hindi nakatakdang humarap ngayong pagdilig kung voluntaryo itong dadalo basta nasa kapangyarihan ng House Prosecution Panel ang naturang desisyon. Narito at pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
12: yung nakaschedule sa ng House Prosecution Panel. So, of course, on their end, on their point of view, they are expecting the good mayor to be present tomorrow. Siguro, they will just act accordingly tomorrow kung hindi po maka-attend si Mayor Duterte.
11: Kaugnay nito, maaari rin umanong tumutol dito ang defense panel kung biglang iaharap ang testigo na walang nakatakdang schedule at hindi nagkaroon ng sapat na panahon ng depensa para paghandaan ang cross-examination. Pinaliwanag nitong goal na sa ganitong sitwasyon, maaaring magtakda ang presiding officer ng karagdagang panahon para makapaghanda ang kabilang panig bago isagawa ang cross-examination. Samantala, sa katanungan kung ano ang posibleng mangyari kung hindi haharap si Mayor Duterte hanggang Setyembre at 30, ipinaliwanag nitong goal na ang House Prosecution Panel ang maaaring maghain ng motion para ipasite ang isang testigo sa indirect contempt dahil sa hindi pagsunod sa sabina. Gayunman, hindi ito otomatikong nangangahulugang agad na makukonsidera ang testigo na nasa contempt. Ayon kay Tunggol, kailangan maglabas muna ang impeachment court ng kinakailangang kautusan kabilang ang show cause order upang mabigyan ng testigong hindi tumupad sa subpoena ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
12: It's up to the House Prosecution Panel to move for such citing for indirect contempt, and the impeachment court po will issue the necessary order to give the possible whoever witness na who did not comply with the subpoena para magbigay po ng kanilang panig. Kaya po may show cause order.
11: Sa uli, Bombo Genesis, Bombo Jai, sinabi ni Attorney Tunggol na nakadepende aniya sa magiging hakbang ni Mayor Duterte at sa desisyon ng House Prosecution Panel kung matutuloy ang kanyang pagtestigo ngayong Martes o Miyerkules at kung magkakaroon ng pagbabago sa schedule ng paglilitis.
13: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na tayong 22 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Hindi naman pinalagpas ni Senator Judge Rafi Tulfo ang umunoy conflict of interest sa paglahok ng GenCore Industry sa public building ng Davao City na pinamumunuan ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Mayor Basse Duterte. Ang GenCorp ay isa sa mga kumpanya na may business interest si Vice President Sara batay sa kanyang sinumiting mga statement of assets, liabilities and net worth. Kinwestiyon ni Senator Tulfo kung maaari pa bang lumahok sa bidding ng GenCorp kung may ownership interest dito ang vice-presidente. Hindi ba dapat agad na itong pinagbawalan sana ng lokal na pamahalaan ng Davao City? Sagot naman ni Lead Prosecutor Jervin Luistro na kung mapapatunay ang bahagi o may ownership interest ni Vice President Sara Duterte sa naturang korporasyon, hindi na dapat sanang lumahok pa ang GenCorp sa bidding ng Davao City.
14: Kasi ang tanong ko, allowed ba ang GenCorp na mag-participate sa public bidding sa Davao knowing na si VP Sara ay may-ari ng isa sa mga may-ari ng GenCorp, and then yung Davao is baluarte niya, and so wala bang conflict of interest doon? Hindi ba napa-plug down yun agad ng GenCorp na etika muna may conflict of interest natin rito? Would you like to answer that or
15: may prosecution? May I respond, Your Honor? That particular scenario, if the name of VP Sara is, I mean, if there are sal and already, which the respondent vice president herself acknowledged, admitted that she is part of this corporation, then GenCorp should not be participating in the bidding of City of Davao, which is headed by no less than the brother of the respondent vice president.
2: Paliwanag pa ni Representative Luistro, ang naturang sitwasyon ay maaaring pumasok sa conflict of interest na tinutukoy sa Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution at isa sa mga basehan ng inuusig ngayon na kaso laban sa vice-presidente. Iginit din ni Senator Rafi na hindi lamang ang pagiging regular o irregular ng pagkaka-award ng kontrata ang dapat pagtalunan, kundi kung may paglabag na sa mismong paglahok ng GenCorp sa mga bidding sa kabilayan ng business interest ni Vice President Sara sa naturang kumpanya.
15: While the procurement law, Your Honor, is not very much explicit on this, it is my humble submission that this is the conflict of interest contemplated under Article 7, Section 13 of the Constitution.
14: Thank you. Yeah, yun nga ang pinagtataka ko, ang haba naman pinagdadebatehan natin ngayon, inabot na tayo ng mag-isang oras, whether sabi nga ng defense, the contracts were not awarded irregularly, yun ang tanong niya sa witness, at sinabi pa ni Sir Chief, Sir Officer, may mali ba o palpak sa contract? Para sa akin, the fact remains na the Vice President is part owner of GenCorp, and under Article 7 and Section 13, the Vice President should not own or participate in any business company or for that matter.
2: Lagi pa rin po yan ng paayag ni Senator Rafi Tulfo at Representative Jervin Luistro. Inaasahang mababalikan po muli ang issue ng GenCorp Corporation sa muling pagdalo o sa pagdalo ngayong araw ni Davao City Mayor Busted Duterte. Sa kabilang banda, update din po tayo dahil pinapatawag din, iniimbitahan din ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte, ukol ho yan sa pagkakasangkot umano sa alegasyon na napadalhan ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pera. May update si Bombo Grant Hilario.
16: Inihayag ng National Bureau of Investigation na kanilang ipapatawag si Vice President Sara Duterte sa tanggapan upang ipalamang aligasyon isinuwalat ni Rodolfo

0: David ay sina Davao City Representative Paulo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, former House Speaker Alan Velasco, Marikina's 2nd District Representative Miro Kimbo, at iba pa. Inaugnay ni Grasosos ang kasalukuyang kinatawanan ng ikalawang distrito ng Marikina na si Representative Miro Kimbo sa pag-deliver ng pera sa dating House Speaker nang galing Marikina Curly at Sara Discaya. Si Miro Kimbo, asawa ni dating Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na nagsilbing acting chairperson ng House Committee on Appropriations noong bumaba sa pwesto si former Acobico Party Leader Representative Saldico. Kasi nung pangsalaysay ni Grasoso, itinuro nito si Representative Miro Kimbo na isa sa mga pinagmulan umano ng cash delivery at sinabing ilan ulit nangyari ang pagdadala ng pera mula sa mga kontraktor. Kanya ibinunyag na mas naging madalas umano ang pag-deliver ng pera matapos itong maging speaker ng House of Representatives si Lord Velasco noong October 2020. Nagdag pa ni Grasoso, inutusan muna siya ng kanyang boss Alan noong para mag-pick up ng pera galing kay Representative Kimbo at dalhin umano sa isang lugar upang bilangin. Kaugnay niyan, at inamang pangyana, ang direktor muli ng National Bureau of Investigation na sa attorney Melvin Matibaga.
1: Ayun na nga, mag-imbita tayo. Imbitahan natin yung mga binanggit na personalidad doon. I-check natin yung mga lugar na pinuntahan. Kasi sabi nga, pandemic noong time na yon. So, isa kanina sa tinanong ko sa kanya yan.

0: pinakita niya ngayon, may clearance siya to enter the city, may mga ganun siyang pinapakita. So kailangan natin siguro ang tanongin, imbestigahan lalo pa. Kailangan imbitahan. Sapagkat, parehas din sa kanila, dahil kung sila ay naibibiktima ng maling payag, pwede silang mismo magkaso na base sa magiging investigasyon natin.
1: Maliban pa rin to, may iba pa mga insidente ng pag-deliver ng maletang pera, ngunit iginit ni National Bureau of Investigation Director Matibag na kinakailangan pang maberipika mga isinuwalat ni Gresyoso bago tuluyang paniwalaan. Habang nananatili bukas ang impila ng bumbukadyo para sa mga panigan at paliwanag ng mga nabanggit na individual.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Meron ako tayong 29 na minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 7 ho ng umaga. Sa pagbabatuloy ng ating balitaan, update ho tayo mula sa My House Prosecution Panel at meron pong exclusive interview ang Bombo Radio Philippines via Bombo Jaira Hanggayo kay Manila 6 District Representative Bienvenido Abante Jr. Bumabalot pa rin po ito, mga kabombo, dun sa issue ho ng presentasyon ng House Prosecution Panel itong 30th araw na trial o 30th trial day laban kay Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin.
4: Mga kabombo, Star Nation Live sa Senado ng Pilipinas. Kasama natin dito ngayon si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Pag-usapan natin yung day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines.
5: Well, salamat po sa pag-imbitasyon ninyo. Ako'y ma-interview.
4: Yan, kasama niyo po si Bombo Jaira Hanggayo. Sir, before anything else, there was a light moment inside the impeachment court where Presiding Officer Chief Escudero noticed that you had fallen asleep during the cross-examination. Ano nangyari doon, Representative? Kumusta?
5: Well, number one, okay na okay po ako. Wala ka makalalaan sa akin. Mm. Number one, alas dos na po ako natulog kanina umaga. Talagang puyat na puyat ako. Pero still, no? Puyat ako. Pero nag-attend ako. Andun ako. Meron nga isang abogado dyan eh. Doon, no? Nakikita ko. Hindi pa nagsisimula ang hearing. Tulog na eh. Di ba?
4: How would you evaluate ginagawang cross-examination ng panel of defense?
5: Alam mo, pag makakatulog ka talaga pag wala ka ng interest sa makinig. Kasi alam mo, yung defense lawyers natin, magagaling po sila eh. Mm-hmm. Magagaling mag-skirt ng issue. Magagaling sila na magtanong ng mga katanungan na hindi naaayon at natutugpa sa witness natin. Magaling po yung mga yan. Sa galing nila, ewan ko, nakatulog ako eh. Sa galing nila eh.
4: Totoo, inform you, Representative, actually, mas mabilis pa kumalat yung pag-notice doon ni Senator Chief Escudero sa nung nakatulog ngayon kumpara sa laman talaga nga ng proceedings na nangyari kanina. Mas marami yung content doon.
5: Alam mo si Senator Chief, kaibigan ko din yan. Ako nagpapasalamat sa kanya sapagkat talagang sinabi na kay Congressman Defensor, Congressman Barbers, pakinatch mo nga yan si Congressman Benny. Ibig sabihin, nais ni Senator Chief na makinig ako sa impeachment. At ako'y nagpapasalamat, ako'y nagising. Lumipat ako ron sa likod ng upuan para makapakinig pa ako ng tinatawag natin. Pero alam mo, Jai, sa totoo lang, kapag walang kwenta na narinig mo sa defense lawyers, wala eh. Talagang aantuking ka na eh.
4: Sa mga susunod pa ng mga katanungan, Representative, sa testimony naman dito ng PhilJEPS officer, si Randall Sopeña, tungkol sa GenCorp contracts, no, ano kaya yung pinaka-importanting punto na nais dun ma-establish ng prosecution dito sa Article 2, no, sa PhilJEPS?
5: Number one, yung pinag-uusapan natin yung SALN, na nakalagay naman sa batas na if you are the Vice President, kinakailangan you get out of whatever business you have, no? Sapagkat bilang Vice President, magkapangyarihan siya, may influence siya na yung kanyang mga negosyo, kahit na naman hindi na siya kasama ron eh, pwede pa rin kumuha ng tinatawag na government contracts eh, di ba? Ang kanyang mga negosyo. Kaya kailangan malaman po ng taong bayan na yung GenCorp o yung iba pang mga negosyo niya na nakalagay po sa kanyang SALN, kahit na po hindi na siya kasama dyan, kahit na po, for example, dinibest niya na yung kanyang yung kanyang pangalan dyan. Still, she's a part of it because she's the vice president at nagkaroon siya ng magandang negosyo. Gagamitin to ng mga official ng mga negosyo yan ang influence ng vice president o magkaroon ng government contracts. Yun ang problema natin.
4: Tapos asahan din noon na mag-a-appear si Mayor Basti Duterte dito tungkol din sa parehong usapin. Ano kayong asahan natin to represent it?
5: Ba, nagpapasalamat ako na ngayon inaayos niya na yung kay mga dokumento, no? At mukhang mag-a-appear siya. O baka yan ay makatulong sa ating Vice President. Kasi alam po naman natin na yung pagdating ni Mayor Basti bilang witness, hindi naman yung tinatawag na unbiased siya eh. He will of course support her sister. His sister, no? Ngayon, ano man ang sabihin niya, nasa kanya na yon. Pero naiiniwala po ako na siya ay knowledgeable sa lahat ng mga kontrata o sa lahat ng mga negosasyon ng ating Vice President. Hindi niya na pwedeng sabihin na I have no personal knowledge. Hindi na pwede yun eh, sapagkat kapatid siya, alam niya nangyayari, kasama siya sa mga ibang korporasyon.
4: Okay. Maliban pa diyan, Representative, lumutang itong si former police officer Rodolfo Gracioso Jr. who identified himself as the chief security aide of former speaker Lord Alan Velasco and even showed pictures no online of the alleged deliveries of cash kay Vice President Sa Duterte using a chopper. So itong ang ginamit na ang owner dito ay yung Misibis Aviation and Development Corporation, yung company owned by former Ako Bicol Party List Representative Elizalde. Kung ngayon, may bagong allegations itong si Gracioso tungkol sa umano'y cash deliveries kay Vice President Sa Duterte at sa pamilya niya mismo. No? Nakikita ba ninyo itong relevant sa Article 2 on alleged unexplained wealth o parang separate case ito siya sa impeachment trial?
5: Hindi naman nakakapagtaka yan because Lord Alan Velasco, alam natin na talagang yan ay supporter ng ating dating Pangulo. No? Of course, kung siya support ng dating Pangulo, supported din siya ng Sara Duterte. Hindi nakakapagtaka yan. Oo, hindi rin ako nagtataka na yung kanyang security ba? Mm-hmm. O BNP, nag-deliver ng pera. Hindi nakakapagtaka yan. Talagang maaari mangyari yan sapagkat talaga namang sila ay magkakasama eh sa iisang partido, iisang support. Kaya I'm not really surprised over what the security said.
4: Mga nasa 2 billion daw yun eh, Representative, yung total ng money na na-deliver daw. Kung sakaling gamitin ng prosecution itong allegations ni Gracioso bilang corroborative evidence, ano kaya yung kailangan munang mapatunayan para maging credible and admissible ang mga ito?
5: Ang the burden of proof is now on the Vice President. Kinakailangan maipaliwanag niya yan. O, defense siya ay depensa ng depensa ngayon sa media. Kinakailangan hanobarap siya under oath sa impeachment court upang i-deny niya o tanggapin niya o sabihin niya ang totoo sa mga allegasyon na yan. Kaya nga ako, noon pa, sinasabi ko na we want the Vice President to appear in the impeachment court rather than go to the media. Oo, under oath, sabihin niya ang katotohanan sapagkat yan ang inihiling ng taong bayan.
4: Nung lumabas itong pangalan ni Gracioso, mariing itinanggi ni Vice President Sa Duterte na kilala niya itong tao na to at tumanggap siya ng pera mula rito. Ano kayong kailangan gawin ng prosecution para ma-verify ang magkabilang panig ng allegation?
5: Alam nyo, yung when I endorsed the fourth impeachment complaint, no, kasama dun yung testimony ni Ramil Madriaga, itinatanggi na kilala ni Vice President, samantalang mayroong mga pictures na kasama silang dalawa. You see? So, yun, pwede bang, anong kanya ginagawa sa taong bayan natin? Tanga ba ang mga taong bayan natin para makita na yung mga bagay na yan at ibaliwalayin? Hindi po binabaliwalayan. Kaya kinakailangan, kung si Vice President Duterte, ayaw niyang tawagin mastermind siya, ayaw niyang tawagin na bulero siya, abay kinakailangan humarap siya. At sabihin niya sa taong bayan, sapagkat look ha, hindi naman ang mga senador ang magkukonvict sa kanya eh. Sapagkat kami mga congressman, kayo mga senador, yan ay mga representante ng bayan. Ang talagang magkukonvict sa Vice President ay yung taong bayan. You see? At kinakailangan lang makita ng taong bayan ang mga ebidensyang ito. The prosecution has already submitted all the evidence concerning that. No? At nakikita po natin na ang mga ebidensyang ito, mahirap sagutin ng ating Vice President to. Kaya nga hindi humaharap eh. Oh, kaya nais natin humarap na para lahat ng mga allegasyon yan, kung talagang dapat hindi siya makonvict, eh sagutin niya. Ba't niya nga sagutin sa media yan? Oo. Sapat sagutin niya sa impeachment court na pinapanood po ng taong bayan. Nais malaman ng taong bayan lahat ng karotohanan tungkol dyan.
4: May ilang nagsasabing media allegations lamang itong claim ni Gracioso hanggat hindi pa na-verify ng National Bureau of Investigation o napapatunayan sa proceedings. Gaano, Representative, kahalaga yung distinction na ito sa impeachment case?
5: Ano, gaano kahalaga ilan?
4: Gaano kahalaga yung distinction na ito sa impeachment case yung kay Gracioso na allegation tapos sinasabi din na iba na para media allegations lamang yung claims ni Gracioso?
5: Well, of course, si Gracioso, bigla lumabas yan, no? Nakagulat naman yan at hindi nakakapagtaka yung kanyang sinabi. Nag-deliver siya ng 2 billion pesos. Oh. Ang nakakapagtaka, bakit bigla siya lumabas? You see that? Ngayon, kung talagang yan, pang-media lang yan, siguro kinakailangan ng tawagin pa si Gracioso dyan sa witness stand para siya mismo magsabi sa under oath sa ating impeachment court na lahat ng mga bagay na yan, may katotohanan yan.
4: So ngayon, nakikita ba natin na mas kailangan ng prosecution ng additional witnesses? Pero nakita natin kanina noon, nag-withdraw, yung may winedraw si Representative Terry Dodon sa yung PhilHealth na witness kasi maybe enough na yung mga testimonies no, ng previous witness or naniniwala kayong may sapat na evidence na ipresenta dito sa article to. That's why hindi nakakailangan din ng mga additional witness pa.
5: May sapat na. I mean, for example, in the former Chief Justice Corona, na-convict yan just because of sal-in. Isa lang yan sal-in. Samantalang ito pong kay Vice President, apat na apat na isa lang yung kanyang banta sa ating Pangulo. Okay, yung confidential fund. Oo, yung unexplained wealth, yung sal-in niya. Hindi pa nga napag-uusapan ng bribery. So therefore, isa lang ang kinakailangan natin sa mga allegasyon na yan na talagang dapat makonvict ang Vice President.
4: Okay.
5: Isa lang.
4: Kung sabihin ng depensa na ang pagkakaroon ng government contracts ng isang kumpanya ay hindi automatic na nagpapatunay na personal na nakinabang o nakialam si Vice President Duterte. Ano kayong magiging sagot niyo dito, Representative?
5: Sa kanila lang opinion yun. Oh. Opinion lamang nila yun eh. Ang nais natin, yung ebidensya. Oo. Hindi opinion ang kailangan dito. Ang kailangan po dito, ebidensya. At ang prosecution team natin ay inilahad lahat ng mga ebidensya. Hindi opinion ng prosecution ito. Ebidensya po ito. Dapat yung defense lawyers maglabas din ng mga ebidensya. Yung tinatawag nating resibo. Hindi lamang opinion kasi nakikita ko opinion kaya nakakaantok eh. Dahil puro opinion na narinig ko we do not want opinions. Ang taong bayan hindi po humihiling ng opinion ng sinamang tao. Ang hinihiling po ng taong bayan ay alin? Ang totoo. Ang ebidensya. Ang resibo. Yung tinatawag na accountability. O pag yan ang nangyari yan palagay ko hindi aantok ng taong bayan maginig.
4: Ngayon, recent natin na witness, Police Major Jerickson Sangala. Bakit nasabi no ng ilang mga senator judges na parang hindi convincing yung pag-testify nito or pagsalang sa kanya bilang witness ng prosecution? Kasi usapin ng firearms dito. Ano kaya yung relevance nun doon, Representative?
5: Binasag po yan ng prosecution team sa pamamagitan po ni Congressman Bell Zamora, no? Ako, nagulat ako eh. Can you imagine, kababaing tao merong 22 firearms? O palagay ko, Jay, ikaw wala eh. Kahit isa eh, no? Diba? I mean, kababaing tao mo, meron kang 22, saan mo gagamitin yan? Diba? Saan mo gagamitin yan? Unless otherwise, may paggagamitan ka niyan. Oo, meron ba siyang firing range? Yan pa talagang tinatawag natin na mga collector's item ba yan? Collector's item ba na magkaroon ka ng arms code na baril? Hindi po collector's item yan eh.
4: Kaya pa nasabi ni Senator Judge Rafi Tulfo na pwede pala yun na wantosawa magkakaroon.
5: Kaya, oh, 22 firearms ang pag-aari ng Vice President. 29 ang pag-aari ng kanyang may asawa. Oo, aba, eh terrible eh. Eh para palang warehouse ng baril ang bahay nila. Panagkataon na ganyan.
4: Mayroong class A light weapon.
5: Yan.
4: Ano ganun na parang applicable lang siya sa law enforcement officers just like Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines na mga officials. Tapos yung Vice Presidente ay mayroong ganito. Pero nilinaw ng witness na pwedeng magkaroon yun kung pasok pa sa, you know, may mga prior pa na...
5: Yes. Pwede talaga. Pwede. The thing is, ang inaano ko lang, ang nakagulat lang, pwede. No? Pero nakagulat, nakakita ng isang babae na merong 22 firearms. Yan ay dapat malaman ng taong bayan. O, di ba? Hindi pa, nagkataka ba ang taong bayan? Nagugulat ba sila ba? Pambira itong ating vice president, kababaing tao, ha? Merong 22 firearms yan. Kaya, ang tanong ko na ito, ayan ba, dapat bang maging vice president yan?
4: Kaya yung katanungan din ng taong bayan, no, saan pang gagamitan yung ganitong karami?
5: That's right.
4: Mga weapons na...
5: Totoo yan. Totoo yan. Oh, kaya alam nyo, sa totoo lang, ang kahilingan ko sa taong bayan natin, makinig po tayo, tinampo natin lahat, at sana po i-appreciate natin ang ebidensya na inilahad ng prosecution team. Yun lang pa po.
4: Yun. Mga kabong Western Nation, si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. dito live sa Senado ng Pilipinas.
3: Abangan pa rin po mamaya mga kaumbuhang mga karagdagang mga development sa nagpapatuloy pa rin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Of course, meron po tayong remote studio dyan mismo sa may Senate Impeachment Court para makuha natin exclusive yung mga balita mula ho dyan sa nagpapatuloy na trial.
4: Sa bahaging ito, mga kabobotster nation, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team, tatlong flood control projects doon sa May Taguig na may coordinates sa Leyte, inimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways. Kuha tayo naman detalye sa pag-uulat, Bombo Isa Cotoner.
6: Patuloy na iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways ang tatlong questionableng flood control projects sa Taguig City matapos matuklasan sa Leyte na nakalagay ang mga geotag coordinates ng mga ito. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kabilang dito ang isang proyekto noong 2022 na nakuha ng St. Timothy Construction, isang kumpanyang konektado sa mag-asawang Biskaya. Ito ang paglilinaw ng kalihim kasunod nga yan ng pagkwestiyon ni Senator Panfilo Lacson sa nauna niyang pahayag na walang natukoy na ghost project sa Taguig City. Ipinalawanag ni Dizon na ang tinutukoy niya ay ang 10 pang kumpirmadong ghost project sa buong bansa na hindi pa kabilang ang mga iniimbestigang proyekto sa Taguig. Anya, naisumite na rin sa Office of the Ombudsman ang ulat hinggil sa mga nasabing proyekto. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
7: Subject pa for further validation. Halimbawa, no, yung nga kaya nagpapasalamat din ako kay Senting, binring up niya. Merong nakita doon na in 3 cases, yung isang project noong 2022 sa Taguig na ang contractor ay St. Timothy, Biskaya Company yon. Merong tatlong case na yung coordinates eh hindi sa Taguig. In fact, nasa Leyte yung coordinates, no, yung number sa coordinates, di ba may mga numero yon, yung 11, no, ang Taguig kasi 14 eh. So meron dong tatlo, if I'm not mistaken, dun sa report, meron tatlo doon na 11. Pero ang 11 kasi nasa Leyte yon. So yon ay finlag dun sa report. No, at yon ay kasama sa continuing investigation na nakikipagtulungan ang Ombudsman at DPWA.
6: Gayunman, kailangan pa umanong suriin ang mga dokumento at magsagawa ng aktwal na inspeksyon upang matukoy kung talagang umiiral ang mga ito. Tiniyak naman ni Dizon na hindi limitado sa ilang lugar ang kanilang investigasyon at lahat ng reklamo hindi sa mga malumaliang proyekto ay kanilang susuriin anuman ang lugar o mga taong sangkot. Kung ganyan,

0: conclusive o siguradong ghost project na nakalocate sa Taguig. No, yun ang full context noon.
1: Samantala, maglalaan naman ng 2 bilyong pondo ang naturang kagawaran para naman yan sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Davao Region sa susunod na taon. Binigyan naman ng Kalihim na ang 2 bilyon ng mga pondo para sa 2027 ay nakalaan lamang sa mga aktual na proyekto at hiwalay sa Flood Control Master Plan na pinopondohan ng 100 ahensya.
2: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Sa mga gintong makamamotster nation, dumako na tayo sa mga balita at tinutukan ng ating provincial stations. 14 na planta ng National Grid Corporation of the Philippines, nag-force outage, rotational brownout, posible naman na maranasan. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat. Bombo Radyo, Tacloban.
4: Umabot na sa 14 na planta ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang nakaranas ng force outage dahil sa mataas na demand sa kuryente habang limitado ang supply. Ayon kay NGCP Visayas Area Information Officer Michael Sabihon, 14 na planta na ang nasa force outage ngayong Setyembre 29. Sa naturang bilang, 3 ang hindi na gumagana mula pa noong Mayo, 6 noong Hunyo at 3 naman mula noong Agosto. Mayroon ding 2 planta na hindi na umaandar mula 2023, 2 mula 2024 at 1 naman mula pa noong 2021. Dahil dito, lumiit ang kabuuang supply ng kuryente na maaaring gamitin upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng demand ng mga consumer. Bagamat mayroon pang 15 planta na kasalukuyang gumagana, hindi pa rin sapat ang kapasidad ng mga ito upang matugunan ang pangangailangan sa kuryente. Samantala, patuloy namang naglalabas ang NGCP ng yellow alert and red alert status upang ipabatid sa publiko ang kasalukuyang kondisyon ng supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Kahapon, nagdeklara ng yellow alert ang NGCP sa Visayas Grid matapos maging unavailable ang coal-fired power plants na PEDC-2, KSPC-2 at TVI. Ayon pa sa NGCP, nasa 2,572 megawatts lamang ang available capacity ng Visayas Grid habang umabot naman sa 2,374 megawatts ang peak demand. Dahil dito, hindi inaalis ang posibilidad ng pagpapatupad ng rotational brownout sakaling hindi maging sapat ang supply upang matugunan ang demand.
5: Meron po tayong nag-force outage, ano? Itong 14 po na planta. So, for this September lang, 14 po na mga planta na force outage. At saka, meron pa pong iba, no, na since August, may 3 po na mga planta. Ang hindi ko po nag-operate. Meron since June, 2. At saka, may 6 po since May. So, meron pa pong may 3 planta pa din since 2025, no? At saka mayroon pang 2 planta since 2024, mayroon pang 2 planta since 2023, at saka isang planta po since 2021.
4: Ang pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay NGCP Visayas Area Information Officer Michael Sabihon. At yan ang ulat mula sa pila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila and Show. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Dako tayo dyan sa baybagin ng Mindanao, mga kabombo, mahigit 40 individual ang inaresto kaugnay yan ng umuloy online threats. Yan ay nangyari sa Baysouth, Cotabato at Sultan Kudarat. Mayapit ang Bombo Radio Coronadal.
7: Umabot sa mahigit 40 individual ang naresto ng mga otoridad sa Sultan Kudarat at South Cotabato kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng mga banta sa social media. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, kinumpirma ni South Cotabato Governor Reynaldo Estamay Jr. na may ilan sa mga naresto ang nakulong habang ilang minor de edad ay itinurn over sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa narapat na intervensyon. Patuloy naman ang koordinasyon ng lokal at provincial government, pulisya at komunidad upang matukoy ang mga responsable at mapigilan ang pagkalat ng mga banta laban sa seguridad ng mga paaralan sa rehiyon. Kabilang din sa minomonitor ng mga otoridad ang mga umano'y peking account na maaaring ginagamit sa pagpapakalat ng mga banta at iba pang impormasyong nagdudulot ng pangamba sa publiko. Samantala, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga nasa likod ng mga naturang banta.
8: 20 sa South Cotabato, 20 sa Sultan Kudarat, more or less 40 da na mga nananakot ng mga kabataan ang na-apprehend natin. Yung iba na umabot.

0: but sa edad, eh, nakakulong, yung iba ay turnover natin sa DSWD. Okay. After, few hours after, talagang gumawa talaga kagad tayo ng movement. Yan yung rason kung bakit umabot na nga ng 4P yung nahuli natin. It's a partnership between the local government units and the PNP.
1: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Miraserbo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Ito naman, Peace Educator, nagbabala na iwasan ang pagbibigay ng regalo katulad ng toy guns at violent toys sa mga kabataan, lalo na papalapit na ang Pasko. May nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo.
3: Muling binigyang diin ng isang peace educator ang kahalagahan ng pag-iwas sa pagbibigay sa mga bata ng mga laruang sumisimbolo sa karahasan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Reggie Palmos, guro at guidance counselor sa West Visayas State University College of Education Integrated Laboratory School, sinabi niyang matagal nang pinag-uusapan ang posibleng epekto sa pag-uugali ng mga bata ng exposure sa mga laruang gaya ng toy guns na may kaugnayan sa violence. Ayon kay Palmos, na coordinator din ng WIVSU, Center for Peace Education, maaaring maimpluwensyahan ang kanilang kapaligiran at mga nakikita ang mindset ng mga bata, lalo na sa kanilang foundational years. Mahalaga aniyang maging maingat ang mga magulang sa pagpili ng mga laruan dahil maaari itong magkaroon ng papel sa paghubog ng pananaw at pag-uugali ng mga bata. Sa halip na mga laruang sumisimbolo sa violence at aggression, mas mainam aniyang bigyan ng mga bata ng educational toys na makakatulong sa mas positibong paghubog ng kanilang pag-iisip.
4: No war toys this Christmas. That was the advocacy that was being pushed na when we give educational toys. So it's really important because it's one way of conditioning the mind. Many of them are brave because they're handling armaments. We should not give violent toys to them.
3: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na Martes, magkakabombo ang isang US dollar. Yan po'y katumbas ngayon ng 62 pesos and 55 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas ang 7 pesos and 98 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ang 49 pesos and 1 centavo. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ang 16 pesos and 68 centavos. At ang isang Euro katumbas po yan ng 71 pesos and 27 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide, mga kabombo. Pwede po niyo subaybayan ang ating mga provincial stations, lahat po ng provincial station ng Bombo Radio at ng Star FM by sariling social media pages na pwede po ninyong i-like, pwede ninyong i-follow, and of course, pwede kayong mag-subscribe. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at maging sa Twitter o sa X. And pwede rin po sa www.bomboradio.com, mga kabombo Caster Nation. Sa Luzon area, dyan po sa may Cagayan Valley sa Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may bahagi ng Pangasinan at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may probinsya ng Benguet at buong Cordilleras. Dyan sa may Bicol Region naman, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. Habang dito sa Mega Manila o dito po sa National Capital Region, narito pwede nyo matunghayan ang Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga.
7: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
2: Mga kabombo at Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 87 days before Christmas Day.
7: It's Christmas, we share the love.
6: Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News. Mamayang tanghali, magsisimula po yan alas